0: Ita fashika ngwe morrendze wa go bole ke lo wa Rafael. Tsaxwa go ba moingseta go randza ka ngwana na ngwana go nena kota kulandza leswi a ti hlambanyeleke swona. Ka sike loko a le randzo la hatsa ka ma le randzo la le lentsha etalisa go ba hi hlambanya kambe ku famba ka mikari tshoke ku nge ya khohlo kambe tsaxwa ngo pfela wa swikota ka ku ba valandza leswi kunene vati boeleke swona kusukela masungulweni 2:15 ku nga ri khale moyingiseto wa ku rhandzeka kunene tataneni twa ka tokisano
1: a ni sati wa wena ndzi mi vonile a famba na za mitwana ndzi mi vonile mabaraka ndzi mi vonile mabaraka

0: Mwenkisati wa kuranzeka le ka mpunzu lo uwa na mtle pangalatana ka ishimu shadzonga katiku. Kasi ufikile nkaro kuwa kunene bulisana mahalani nchloko makali hii lula mseke kuwa hii tana yona ka mpunzu lo uwa na mtla. Masiku nzaku atikweni la hina. Eka menji angu ya hina, eka tinshakata hina. Ashukarata kuwa watongwa ni waisi wa ashwila shwini kumbe shivandlini shavafi. Aitivi kumbelishi ashwilulishi shaku eleketa ati nshakata inaloko tindule msaveni ashwili ndleka eminjangwini. Kambe na mtla kama siku makale se ivoneka ngishi ena. Masiku nzaku vanhu avatsongwana vatumbetiwa hambe loko kundlula antsumbu loko kanjangwa kukare ku loziwe vutomi munhu wa kukare avatsongwani avasusiwa vaya vaya vekiwa ka ndhawu ya kuva vanga tshuneli lana kungani ntsumbu kala kuza ku hela antirho hinkwawo hi vula ntirho wa xilahlo. Vanwana va famba ku ya fika arisiku la ku va se ku vekiwa swilo va ku hangalakiwa. Kambe namuntlha ka masiku a nge hi swona. Namuntlha ka masiku avatsongwani va kumeka. Vatsongwani a va ha susiwi le ndyangwini. Nakona van'wani futhi va endla hinkwaswo leswaku avatsongwani lava vakumeka eka mintirho hinkwayo ya xilahlo eka mintirho hinkwayo ya le titielanaka ni ku luza ka vutomi ka vun'wana. Xitanuke mwingiseti wa ku rhandzeka leswi hi nga navela ku va hi nga bulisana hi swona hileswaku nxini xi cinceke kuza namuntlha ka masiku minchumu se ile ka matshamela lawa. Swi hambana kwini a tolo ni namuntlha? Hikusa tolo ka masiku vhela a ku endliwa hinkwaswo leswaku avatsongwani va nga tshunelisiwi lana ku nga ni ntsumbu. Kambe namuntlha ka masiku ku endliwa hinkwaswo leswaku vatsongwani va tshunelisiwa lana ku nga ni ntsumbu. Xitanuke mwingiseti wa ku rhandzeka. Ahi doka dokisanini imakale ati nhlayito leti ta ntolovetho 87 0051 303 87 0051 303 3 ngave swi kotsa ku va hakunene i bula mayelano ni nhlokomhaka leyi hi ta va hi rindzela mwingiseti kuva hi cungela a vula xa ku karhi mayelano ni mavonelo yakwe hikusa na tshemba un'wana na un'wana a na mavonelo ya yena hi vanyingi hi nga qikeni hi vanyingi hi nga kona na mwingiseti a nga kali cunga hoyohoyo mwingiseti ri xile bula na mani ku sukela kwini nghena makeni lichemukele alicunga la mwingiseti loyi kunene a nga cungeleli ku va a hi nyika mavonela yakwe ku na mun'wani mwingiseti ka licunga hoyohoyo ri xile bulana mani ku sukela kwini
1: bulana Ernest Muzinyi Makuva ku fika ka pande Mujekeni Nyambani
0: nghena makeni bava Ernest
1: karimam a mhaka leyi i mhaka nkoka ku ve nkama u fambile mara ese de verdade a khale swa vanana a swi nga participar ka funeral a swi tekiwa swa yi kwa ka vizinyi depois ka ka sermona zara a swi vuyisiwa ma xa swi bovha minchumu ka minkolo swa minala khale ka kona a ni ta swo swi yilile a ni ta ya ma se swo swa minchumu swi yi cicile ni xala ku vivixalela ku xixa nga lanya vileni tinge swi xalaka xikhexi khomelisiwa ni khele no se swona ma xi va mamana lawa a ku hi vamana a nga n'wi byela swa ku loko n'wanana a nga fambi laya incini xi humelelaka a ni swi tivi a ni swi tivi mina no va hlamala mina wa swiyenxe maxi a yin'wani mhaka a nga ve xo swi vana na leswi swi nga ve ni problem hi ku hamba swi hamba swi khomoluma hi munhu loyi a nga loza liya a ta loko lahayani u famba na xona a xikipara ku xi kota ku ku ponona hi lwe hi nga n'wi veka siku ligiyani laya xa swi tiya swa ku a phela leswi le hi vhuva nga loza laya wowo ukhale baxa luza ku swisusa laya ka muti loyi masiye swo swi nata mina mamana wa mina disorded a ni zile phela a luzile hi ku va nga mutsa swa ku vhuvo papa ya hambela student kuma ni tesanwa swo wat o swowo wowo wa muteka wa xipitalo no siki swi na nga ha wuyanga na hanya u wena wa siya fili u wone hi swi vana na leyi ja a ni swi tiva na madala swona swi ni siva hi mhaka swo o nompode swi vana na swi hamba swi khonele hi munhu loyi a nga va swi lava a kha ka ku hanya kuni a swi koni u sungukana swi ta hamba swi deliva ku swi nero van'wana ma nga tshama wona ma rona ku papasipala a va a swi niya a va nga papisa lava nga va dyesa a va fambisi leswo a na ha va tivi miso a va nge va vafundhisi o a nga ve mani makambe va fundhisa se va za chichini yona a swi va na tika swi famba a swi a voni ni xalava ka vela hayi na mina na swi va swi ka a swi vona swinawu leswi khani mama na ku siya nkama wanyingi tata a mavonelo ya vanhu va vanyingi a ku ri ke nkama wu fambiki ve mhaka yi nkoka swibele khani mama
0: hi swona khani mama yi tlangele swinene ka wena muyingiseti hi ku navelela mpundzu vunene vuyingiseti byinene mathomo ni makateko hi tsundzuxa nhlayo 0870053333 xi ku na mun'wana muyingiseti ka licunga wa yohoyo ri xilebula na mani ku sukela kwini avuxeni muyingiseti mi li mani vito ku sukela kwini
2: Ona Arlindal Betla Juba Mazane.
0: Mhm, ngena makeni.
2: Ai, loko swi vona kona ngena kutsongo nge a khale ka kona. Hi swa mina lo a hlaya ka ku tshipa mina na leswi a skali para vana lava nga dzuka dzuke khale a swi hila mexi. A ni sentela ka swo swi ku kulu dza munhu swona swiyani. Va byela swa ku a tra swi kuma eka laka muti wa kulu dzi mina swona swa tshama ka dzi. Ti swi khomelela swi khomelela ti pushi. Swi gama swi xigama xa ku loko na ku tiva swaku ve swa yila swi le mhaka munhu hi leswi vangelaka seswona swa khasaka ku sweswi vana ni swipeti ni vanhu va kula vabya ku va vana lava yi kula va yi kula swi lambhaka leswi khenkhapheka khomekhomeka leswi enselaka leswi
0: hi swona kani swin'wana muyingiseti
2: hayi nadi no na swo leswa ku sweswa ku pfumala xipeti vanaleswo vanhu va nkova na swona swa kona swi vatela xipeti futhi va kula ku tshunteka ndle ka kulu mati swi tshunteke na kusuhi ne
0: swona khani mama
2: vangona tika swona swi sapirini a va ha chani swa ku swa ngi swa yile hi mhaka muna va hali ka swona a swi kombe wo kwa tshunteta ka xikheri n'wina va kulumisana ndzhaku swa swi endlele swo leswi a swi hana nawu dya vambi nyama phela khale u nga teki thatha u tlangisela teka munhu wa mukulu va swi swi va tshungula munhu wa mpfana teka nyama phamela nhloko a tlhela kona ka papoko le a ka na xichavo Wow,
0: karma. Ikhen sile bye bye.
2: Yeah.
0: Ileka 2 hora xi hleteka la 33 minutos. Mwingisete wa ku rhandzeka. Ikari akunene tani nongonoko wa mabulu ka nkarhi lowu laha hi lavisaka leswi swi endlaka ka nyamutlha ka masiku. Kuna mwana muyingiseti anga ka licunga hoyo hi ri xilebula na mani ku sukela kwini ni thomukele licunga la muyingiseti aleni kambe ta tsundzuxa nhlayo 8 7 0 0 50 3 3 8 7 0 50 0 0 50 3 3 loko mhaka namuntlha hi leti kunene hi ti vonaka vatsongwana lava se va tekiwaka va yisiwa xilahlweni van'wani va tlhela va tshunelisiwa akusuhi ni nkaxa swi hlamuxela yini leswi swi leswi nga endlekaka ka vutomi bya vatsongwana lava mundzuku ka siku ku na muyingiseti ka licunga hoyohoyo muyingiseti ri xilebula na mani ku sukela kwini
2: avuxeni mhaxi Au bula na bra o sivela Benfica.
0: Ke tsona ba Abraham ngena bakeni.
2: Magali ya ku ya mi saka siku. Ke magatina ina ba bakulu. Iku ha lava va va tumun ka ka masiku la ya ya sini. Ambene ava tivi lexi xi swaka. Mile xi nga xi nga xinene. Hinkwaswo ku swipata swin'we. Sipurisi kolani va tekaka lavatsongo va famba na vona ku lomba simitela va va komba. Manjhe se ku kumeka swa ku loko va mahaleswo va tlhela mavabyi ya ku tala ka swivanani leswaku a mavabyi lawa leswaku ma tisa ku yini a va ma tivi perke vona a va hala xa ku biha. A tolo ka masika va endla leswiya va endlela vana leswaku va nga taleli ku taleli hi moya ku biha. Se manjhe ya mutlhaka siku swi kumeka hinkwavo swifanani. Kuti mara tina hina va vakulu ka hi nga koti ku fundisa vanhu a vana vo tekiwa va heleketiwa a n'wana phela loko a ha ri mitsongo u mi fundisa nawu o kula na wona landza wolowo se loko u mi fundisa swin'wana u kumeka lahleka lahleka se hi leswo mina ni swi vonisaka swona
0: hina ka muyingiseti a timhaka leswi swi nga tshuka ti vanga swikarhato ka vutomi bya ntsongwana loyi
2: a lesi sina santumuluku tavanga vela kuri na ka kuna lesoko leli kalinga na ntumuluku so hinkwati dzeli ntumuluku a swi savanga savanga savanga hi ku vona ku ke nyamuntlha u kuma leswaku a n'wana a ni mavabyi ya ku leyi kumbe ya ku khanyela swirho u kuma swilo swa yena swi lata kunene hinkwaswo swoleswo i mavabyi lawa ma nga kala ma nga ri kona tolo hi ku loko un'wana a kula o kula na famba hi leswi a kombiwaka swona hi leswo muhaxi
0: hi swona hi tlangelile bye bye
2: hinkomu na n'wina u tirha ni khwati
0: khani mambo hi na dwazora xi tlhatekela 36 minuto xi 87 00 51 300 33 swi ni leswi swi nga taka swa nga swikarhati hikwalaka ku va vatsongwani nyamuntlha ka masiku va tekiwa va ya kombiwa mikaxa va nga susiwe laha mindyangwini ku ngani a rifo oyoyo muyingiseti ri xile bula na mani kusukela kwini
3: hawuxeni hi jala ka ndhaveni ya ri lindi mathe
0: yena makeni ba mati
3: a lexi xi va ngo xayila xayila ma lexi va ngo xayila xayila a khale vhela a swi tsimbisiwa leswaku a n'wana hambiloko u va ni madeshkin a nga tshuneli la ku nga ni munhu wa ku va a file ra khumbula hi mikameni ya khale ka kona njhe a na hi dyondza la ku nga ni a ku ni simitere kusuhani ni la xikolweni loko pfunila ku ngula a ka xawu u ya ku lahleni la xikolweni loko yi limixweni a hi nga yi nimixo xikolweni a hi famba ni madyambu manjhe loko i li madyambu a hi nga a va kanselara ku hi nga dyondzi ni fikani hikuva ku ta nghela ka xawu hi la xikolweni u ya laha sintele se nyamukha leswi hi swivonaka swi hambanile hikuva vatsongwana hi vona va rhanga ku phamela futhi loko hi li velori la na wena wa mukulu u ta kandzeliwa laya wo nyima kule leniyawo wa tsika wa famba wako famba ni mama swi vona n'wina n'wina mu swi tiyelaku preke nkama loyi a swi chavisa nemu a swi nga toloveti swa ku vatsongwana va tshunela laha ku nga ni munhu wa ku manyamukha va li mahanyela ya kona hi yelako preke leswi swa khale swa loka khale mi nga khulumeni swa khale manjhe a swi vula hikuva swi milisima swi vhikala muchumu yinyingi mavagu laya tixakaxaka ma humelelaku ya ku dyele muti swa ku ma dya kwini a hi ma tivi se hi leswo mhaka leyi va ta yi hlahla va bava Carlos Mondlane loko ka xisebani ka kona na vona va ta yi hlahla tindoda tikola ti ta yi khuluma khani mangu
0: hi swona hi tlangelile bye bye
3: bye
0: muyingiseti u nga swi kota ku hlengela 87 00 51 300 33 xifanani van'wani vayingiseti lava na vona va nghena ka makeni aleno nhlayo 87 00 51 300 33 ku na muyingiseti ka licunga woyoyo ri xile bula na mani kusukela kwini hi swona nghena makeni
3: Sangola, la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura de la cura anga kanzi hili na mgani kasha hapiki ya simtera wabe teniwa nilo ya mgani mwana omu tono loha angwa kusuke pela kasa nana asu nga fameni kiwi akuta shahila sikhela ubaji kala nana akula mwana hini ubaji kukalo unga kitiwi kia ya humelele genga humelele genga na hewa ho kusuke la wala ya iki mjui hila lezi naji ahina pakana chowi
0: Dua zora jitlatekela 40 minutu jumuingi seti rulonzo vota nkarilo kubo itungela. Oyo oyo mwingi seti kalitungari shile bulana manu kusikela kwini?
4: Bulana manu jamini mkumakalani praisha shaisho.
0: Yesho nangena makeni baba jamini?
4: Inaka, nina, nikumalishwa ku alababanga chinja aishu wanana, iwa nina wakuru. Toke, amunu wa mkulu, hiyo na umkumaka abeliki shumwanani, iko kwani, wa shwana shumwanani. Asamba na shumwanani laika munu ya, kama vangaye mungu nene, musiwa nini, adi umpeketa shumwanani, ashikomba amunu ya. Yena nguye angatolwa na akula na atiwa lesako, shayila, na kuambukisiwa shumwanani vela. Manji, hiyo na le akela karanga, aonzukula akomba ashumwanani ya. Ivo na baba kulu na baba nga tumela kuveni kusungula ba tika shivanani shiyala haya kamufi vanga shisufi ae shivanani shunga ranga shirangila baba kulu maka kuchinchi mkabu kuchinchili ina baba kulu si ili shunwana kumpaza mnina kuhusu kiliko la ayu shivanani shikikiwa shisuta ni mavidu shisuta munulia wako anga angula mkale shisuta mafoto na laku mutira yini munulia ene wama alishu watongwa na wanaba wakulu wako wa shuvona si ashuwa nane anuguni ilishu wana shungaranga shikinja ama adema kutu mkawe nisiku chinchi uli nwona wakulu ili wana wangasungula wachinja amkuba sikutiala filumfilu vela mawago matele alishu meka kute afti asana shikonipu shuwa nane manishungwa nani nashofa nanilishu yusangisho kwa maganya mungi nina nistola ngopu lava wakulu lava ngatuala na watiwa akusola kama kani
0: Mama. Inko mungo pfushi nene hikensile uhlengelo jone janko kango pfushi nene kani mambo. I 2:43 87005333 mwingi seti kale tonga oyo oyo rishile bulana mani kusukela kwini. Abusheni bulana mani kusukela kwini uri mani vitu ngena makeni.
5: Mana moyani bowani apikoko. Halo?
0: Ngena makeni mwingi seti.
5: Amakale ya nkoka le ya twala masuki. Mina lexi xi vonaka swi va ku xona. Amakale i fanele ku sukela ka mfumo. Lomu local lomu a tshama ku kona hi madivisa ya marangeli wa muganga. Hi vona u fanele ku haxa amakale. Yi tiviseka swa ku amfumo leswa ku tirhisiwa swa khale swi ve xiswoleswo hi ku hina vanhu va swa swa ku swi hoxikile masi lava ku ve lava madexikaza va kwinikwini ku holeliwa mhaka leswaku yi nga veyili kona hi ku ve doloka masi ka sukela ka mfumo swa ku muchumu swa swona mi teki swiendliwa swa yila maja loko swi ngo swi swiendlisiwa xi leswaku ha va fuka mutsonga famba swinitela swa karhata mi ka ma ni nga kule woo hi timbetiwile ndlwini valeliwa phiwa xipfalo ku khaltiwa a u yisiwa sinikera masosi a karhata masaku lo a ti lavaka mhaka leyi haxiwa ka mfumo ku tlhela swi tivisiwa swa ku va a vanhu va vatsongo mikoti hi ku va yisiwa sinikera loko swa karhata van'wana va ri mavabyi van'wana va titivala van'wana va ku yi swa karhata ani mambo
0: swona khani mambo yi tlangelile a nhlengelo wa n'wina wa nkoka ngopfu swinene bye bye. 2:45 Alô, mwingiseto, oi, rishile. Rethwe mukile alicunga la mwingiseti kunani lwene na vangana vele ku va hlengela mavonela yakwe mailano na nhlokomhaka lenu leyi nga na yona hi karhi yisa mabulo ka mitirho ya Radio Mozambique dzonga ka tiko. Mwingiseti hoyohoyo te mukatla Radio Mozambique u bula na mani?
6: Lixile mamana muhaxa.
0: A ri xeni bula na mani?
6: Bula na bava Gonsalves Manusi ka mabungani.
0: Hi swona nghena makeni.
6: Mamana muhaxi mhaka yi nga koho sweswi ya karhata futhi hambi ho lava ku ve ni hi yi dyondza hi tiva swa ku hi felaku hi mahisa kwihi a nge hantli hi kuma hileswaku hi landza a xilungu kasi ke loko ni ta vula mhaka ya ntiyiso a mufi lweyi a nga fa ni munhu wa ku hanya a moya ya vona se yi hambanile. Na yi hambanile moya wa wona a moya lowu hi wu tekiwaku wa hefemuleliwa antsongwani a ya wu dzaha a wa wunene tihangali wa wunene swi endla swa ku hi ve ni mavabyi manyingi leswaku hambi xibedhlele nkarhi wun'wanyana va nga ha swi koti ku va vanhu va madaha mavabyi lawa kambe lexi nga ha laveka ku va ku heta ka ku bala ka bava lowu a ku hetaku ku huma sweswi a swi lava mfumo u swi nghenela swi va swi kawukiwa swi tsimbisiwa hi tshika swa ku a hi swi tikeni swi kula hi ta swi vona hi siku la ntshovelo rike ntshovelo lowu wa wunene hi lahla vatsongwani vanyingi hi nga swi tivi swaku mavabyi lava nga nawo va ma kuma kwihi
0: hi swona
6: ku ve ni sa swi aza swi lunga minchumu leyi a ku lava ku hi zama ku tlhelela ndzhaku rike leswi swi nyingi swi mayiwaku ka tlhelela ku fiwa ka kunene a nga ha swa swinene hina hina hi nga fela ku lahla vatsongwani va fela ku lahla hina kambe nyamuntlha hina vavakulu hi hina hi lahlaku vatsongwani hikwalaho ka ku va ta va ta kuma mimoya kwihi axifeni tolo ka masiku ya ka kunene hi ku tiva leswaku a mufi loyi a nga fa laya ka makwakwa a ta famba hi ndlela leyi ni phambeni a va va susa vatsongwani leswaku va nghena tindlwini va nga woni hambi ku tshuka leswi swi humelelaku laya kambe nyamuntlha mafilori vatsongwani va bukela a tlhela a tsontswisiwa mufi ntsongwana se sweswi hi le ku fambeni ka ndlela ya wuganga hi yona muhaxa ni na wena
0: allo
6: a ni vutisa ku ni na wena kumbe se ni u famba no xitii
0: i swin'we muyingiseti
6: o ni khensile se a hi navela ku ku hambiwa mapalestra etikweni la ku kombisa ku la ku nga ni lefu ntsongwana a hambi hambukiseni swinyingi leswiwaku wa swi dyondza vatsongwana va ta swi implementara phambeni ka hina vavakulu leswi lahlaku xiyimo xa hina la u nyika nkama ka wamakwerhu khani mambo
0: khani mambo yi tlangelile bye bye winkiseti byinene
6: khani mambo
0: hi ta bisisa mwinkiseti wa ku rhandzeka hi pangalatana ka mabulo 8700513833 inhlayo leyi u nga kumaka yona mitirho ya Radio Mozambique dzonga ka tiko yohoyo muyingiseti yi ri xile bula na mani ku sukela kwini
4: avuxeni muhaxi
0: avuxeni na mani
4: leyi i jaha la ku tswaliwa a barago Limpopo a district ya Limpopo localidade dizongweni bairo 3 hi Lopes Francisco Mondlane
0: hi swona u nga swi kota ku nghena makeri ba Mondlane
4: ta ni rivalela mamana leswaku nhloko ya mhaka ya nyamuntlha a ni yi kumanga pasikuma a ni na rati mamana
0: vulavula hi timhaka ta ku yisa vatsongwani exilahlwini va ya va bukela a xilahlo.

0: ta ni swo kala swi nga yili hinkwaswo swa fana. Sina ni vula leswaku a ntumbuluko u cukumetiwile ku sawa vona nyamuntlha ku kuleni ka hina ka tolo loko u luza munhu ra kaya la a vana va vatsonga a vo susiwa va ya vekiwa ka zizini leswaku va nga swi tiyisa ku lakayela i swini leswi swi nga humelela a loko se va ya ku ya humiwa ku fambiwa ku yiwa ku lahleni probably hambi hi mindyangu leyi i nga nghenakana ni ndlelini loko ku ni swivana swo dindiwa swi nghena ndlwini leswaku nonkoti swi vona a nkaxa lowuya hikusa swa yimisiwa kambe leswi swi nga kona swoswi swivanani swa switsongo swa tekiwa swi ya swi ya kombiwa nkaxa swi tekiwa swi ya swi ya kombiwa munhu luyana a nga luza a nga nkaxeni hi leswi swi endlaku ku a mimoya ya ku tala swivanani hina ku ve ni mavabyi ya manyingi swo swi ya ku kala hi nga ma tivi kambe leswi xi nga hi nga xi kombela muti muti a hi kombela ku elomeni swike a mfumo loko a wu swi vona a wu tlheli u ve ni ku dyondzisa u ve ni mapalestra lomi ku leswaku a vana va vatsongo nopodi va parisimpara ka tindhawu ta ku nge hi leti ku tlhela ku pfuka nawu lowuya wa khale wa ku kuve ni ku tsimbisiwa ku sa a dexa andari ni poderi edubovo hi yena ecause a swi fani buta ankamani lowuya lexi xi nga lunghisa nchumu era poderi edubovo maji swoswi i dexa andari purisi munhu o ti endlela lexi a xi lavaka se a hi kombela leswaku a ka kunene a minchumu leyi va nge ya yila ya yila hi ka kunene purika nkamani lowuya hina va vato a hi tsindziwanala va ku yipara ku ve hi ta kale hi ta kwini hi ta kale hi nga chali kambe hi swoswa swa ha li kora muwa xin'wanani xo va xi ya cuvukisiwa va ku ipara xi ta ka xi nga chali ku swi swi ya xi dzaha yini a moya lowuya se swi kumeka na swi hi tatekela a mavabyi ka vana a vana va hantla va kumeka va kumeliwa hi masiku na va hali vatsongo lava hi nga tinyimelaku hi lava nga para va lahla hina hi nga vakulu kambe hina va vatsongo hi ya lahla vona hina va vakulu hi ya lahla lava vatsongo se hi leswi swi kumekaku swi endla a wu tumi likarhata mamani porke a ntumbuluko se hi wu cukumetile a ya ha fambi na wona wa vona ku ni lembe la ku hela ni swi xitirile a yini hi ve hi lahla a swin'wanani hi ku ve neni vamamani va ta suka va ya masun'wini ka muti wolowo swi sala swi ya swi ya teka xin'wanani xa zizini sukepa va vona a leswi hi nga swi vona na va endla tolo leyi a va endla leswi wena a nga teka xikomu celelani swi gama swi yetlelisa xin'wanani xin'wanyana swi chela misava swona sweti swo tlanga swa ku a munghani olova wu tihuma a swi tivi ku ya ka vuya va vakulu va xava famba va leswaku phela manyana hi ya ku tlanga hi ku mi yetlelisa laya hi mi swietela n'wambu yangwani xi file se hi lexi xi endle ku ve neni a minchumu i onhakela mamani a hi kombela ku ve neni a mfumo wu nga tlhela u hi dyoni leswaku a va vatsongo va miyorday va kota va minordidad nopodi va aparticipara eka tindhawu leti ya purke va dyondza a minchumu ya wu kalanga li yona swi chela a wusiwani mindyangwini khali mavumuwaxo
1: hi swona hi tlangele ngopfu swinene venhlengelo wa nkoka ngopfu swinene loko kusukela azongweni hi ta tlangela loko un'wana na un'wana a khixa n'wanchumu hambiloko va xitsongo ngopfu swinene a va xi vekisa a kota ku xi landza leswaku kunene hi ta zama ku tlhelisela matshamela ya vutolo lawa hi na ku tiyaka leswaku a vatshami miganga a va titwa va tshamiseki ngopfu swinene muyingiseti ka liqingho hoyohoyo ri xilebulana mani kusukela kwini
2: mangambela ri na nyandumaka jenjani
1: avuxeni i mili mani vito kusukela kwini
2: avuxeni mahuma na mapuzu
1: avuxeni
2: leswi lama
1: nghena makeni
2: swa karhata swa vavila kasi a swa ku hlayila swi hlaya ku yini xana na a swa ku hlayila leswaku ku ni chumile ka ni nga lavi ku chutiwa yena va vatsonga naku namuntlha a swa ku hlayila swi hi likona a ku feni vatsongwani va nghena va fifitile loko tshuka va ta swa ku ya ku fiwile laha ku rhanga swivanani swi ya swaku swa tlhaka swi hlalela ku suka va vakulu ehe swipo swona kasi ntumbuluko va nga lahla ntumbuluko ngopfungopfu hina va vakulu ri matshumuka ta mihi liko

0: swi le kahle ku masungu va timathela ma ma ta ma ta yi dyondzisa a ma munhu yelona
1: aha hi swona hi khensi ngopfu swinene bye bye hi le ka 2:55 a nkama se wa sungunaku hi kama muyingiseti wa ku rhandzeka kambe u nga ha swi kota ku londza vo 30 minutes ta ku gamesa hoyo muyingiseti ri xile bulana mani ku sukela kwini ku sukela kwini
2: mahubu
1: o hi swona ku njhani mahubu vamana ka sila
2: swa famba ku boma ma
1: khani mambu nghena makeni
2: leyi na ninini ku vaviseka hi ntamu swinene mhaka leyi yencekaka a fambu lowu nga kona mamana va wisa timbilu hi yo mhaka leya ku loko ku ni ku fa mutini ku tekiwa a vana va vatsongo va u nga ni kombeni n'wana u va ni n'wana a kombiseriwa mavoko a ku lahleni a cheliwa mati a phuphutela a loko u swi landza mama a n'wana luya a nga tivi nchumu u tiva ku a cheliwa mati a phuphutela henhla ka sirha la munhu wa mukulu mazi swi yenciwa hi yini vavakulu hi hina hi cincaka a vana va nghena ka khombo kalikulu swinene mavuya lava nga huma a vana loko ku ni ku falakala a vo fihliwa vana va bikiwa ka mundumbenyana maji namuntlha va xa ku ni ku fa si an'wana loko u n'wi tsimba nalo yona hi swiyinkele i ti a wu na munhu wa ku n'wi siya nayi kaya tindi u beleka u famba na hi swiyinkele i nawu lowo yin'wana hi pala ya vona nchumu wu n'wi beleka wun'wana wa ku ni ku ta wa yan'wi ya swiyinkela wu ya laya a hi pala wu n'wi komba nchumu biya na yini kaya mayi namuntlha a ta n'wi zuluta a n'wi komba leyi ka siza a n'wi zuluta a n'wi komba loyi a nga fa swi yenciwa hi vavakulu ni vulavula ni gamakola no vaviseka mhaka leyi yencekaka swori khani mamu mama
1: tlangelile mamana ka silda mixunene 2:58 muyingiseti wa ku gameseta va hi muyamukela nkarhi lowu loko a ri kona hoyo hoyo muyingiseti ri xile bulana mani ku sukela kwini xona nghena makeni
3: loko ni nghena mhakeni ma hi kasola a vatsongwana hi hini vakulu hi faneleke hi va byela swa ku a swi yikulu swa ku tandza swi ku va swiyindlela hi kona ka ku prince va kulaka sweswi va nga ha chavi hambi ku dlaya timhaka ta ku fana ni leswo swa ku hi hini va tekaka hi famba na vona hi ni khale ka mina u nga kula hi vona hi tiva swa ku loko kuli swa ku fana ni leswo na vhela hi byeliwa ku a ku hlayila leswi mayi sweswi hi vona va zhangetisiwaka phambi na hini vakulu hini wa ka hi nga va dyondzisi nchumu na kunene prince wa kukava ni xitavo va kukava nga na xitavo hi hini hi faneleke hi va dyondzisa for swa ku leswi a hi swona mazi kumbe hi mhaka yaswo swilungu a va ha tshamisi nhlaku vatsongwana hi vona va rhangetisiwaka ka swa ku fana na laha hi swi tivi swa ku hi swini hi hini vavakulu hi faneleke hi va khani mambu
1: khani mambu hi tlangelile bye bye muyingiseti wa ku rhandzeka hi ndlela leyi kunene hi ta gemeta musi ka ndzima leyi hi teke na yona ya mabulo haleno namuntlha hi ximo xa xitiko xa dzonga radio mosambique hi bulile mayelano ni leswi hi swi vonaka ka masiku ya ku gamesa a tolo ka masiku hi vule leswaku tolo ka masiku loko ku na rifu laha ndyangwini vatsongwana hi lava va susiwa laha ndyangwini ku tirhiwa hinkwaswo swi za swi hela kambe namuntlha ka masiku a vatsongwana loko ku na rifu hi lava va kombisiwaka van'wani hambi ku va tlhateka henhla ka nkaxa yi nge va swi lava van'wani va tshunelisa vatsongwana eka ntshumbu va ta ni ku mhlomelisa lomu nkaxeni van'wani va famba na yena simitela van'wani kunene va patsa ni ku va phuphutelisa mati ku vule mamani kasi dlana ni kusukela mahubu kasi i swikarhati munhu hi nga swi kumaka kumbe va nga swi kumaka vatsongwana lava va enhlokomhaka leyi bule ka yona leno hi twile mavonelo ya wun'wana na vun'wana laha hi tlangelaka a kona atikweni hinkwala mosambiki hi le ka 3:00
4: Radio Moçambique, Gaza.

Abe shirile ku nene xa Isabel Mahumani na Theba shirile lexi mingisetwa ku rhandzeka xa vonakala kumbe xa twakala ka mindyangu hi nyingi loko ku va ni lumbeta vuloyi ndzi tswalile kasali ndzi kume nyimba ndzi tiyisela na hambi swikarhata xiwe vasatikulori leswo a ku tiyisela loko li karhi u vaka a swi vevukanga tiyisela u vaka u wundla nyimba ize ku ntlhanu wa tin'weti na mune se hakunene u ya ku velekeni u vuyo ta wundla kusukela hansi loko se a ri mukulu a ku he a wu vonike a njombo ya mina ya ha li kona hi ku samamane e a endla hinkwaswo leswaku kunene ndzi nga emahlweni muyingiseti ta ku yini xirilo xa ntalo wa vaveleki xa ntalo wa vatswele kambe ku na a ndlela yikulukumba hi nga endla ka handle ka ku va hi nyika xikhongoto kumbe nyikela a marito lawa na mina na swiendlo swa ku tani ka xikhongoto na ku tshemba swa ku Yehovha yena loyi a ta hlulela ka hinkwaswo hi le ka 3 hora xi tlhatekela 3 kasi 9 minutos.

Moyingsati wa ku rhandzeka kunene hi ta misisa ya mahlweni ku nga ri khale hi ta nghena ka nongonoko xikolo ya noxitoka muxitilulamisele ku va kunene hi ta pangalatsana ka mintirho leyi hi nga ta tisaka vunanga bya ku hambanahambana hi ta va hakunene na hi kongoma kasi ka nkarhi lowu hi nga ta tsemerisaka mintirho leyi ya vuhaxi hi tameleke nkarhi wa mpundzu ka lo nkarhi hi ta kuma Philipine ya Nsavelo laku ku indle u ta kandza xana ke.

0: Ngasela hlathawula ekuseni kwasho shitalunga. Kuvule themba nyati. Mwingisethi ka liqonga hoyo ri shilebo lana mani kusukela kwini?
1: Awu shiyeni ubwana jwa shole ka kamali.
0: Mhm.
1: Ndlanga ubaka loko akukona ulombe.
0: Mhm.
1: Ndibisa ta wena kwa nga ni amukela. Nika hinkwawo lava va lisaka hi nkama lowu va nga mamana Anita Manike Maniben Kazata Maninyozi ya Katembe Mkarara Dinsuka Pota Marongorongo Kashiku Nsukana ni msati wake na Fernando Gowana Fernando Bila hinkwavo hinkwavo ni misonto ya ombe. Amen.
0: Kani mambo, bye bye. Taranza ku yamukela mungana moyingiseti kuva a hlawula vunanga moyingiseti ka liqonga wayo ri shilebula na mani
2: oxe na ijala ka ndavele ndi mathe
0: mhm
2: an kombela alisimula ndavele ni monjani loko aku dio randza wana tse
0: mhm
2: la ku muyisa ka Ernest Muzinho, Nisaka Carlos Mondiani, Castaguani, Zimbala, Nakamalei, Cremil do Kumayo, Zandamela, a Manister, um Anconzo, Colacama Bunganini, nem qual lava talo candavin, em qual a Belavango tal Kanzao Kati candavin, Valongulio.
0: Isso é uma canmambo.
2: Canmambo.

0: Aldeia 25 de junho vativa mucheka na yotlanga wena wokwathapirima 4 horas 20 minutos mwingisetikale tsonga woyoye bulana mani kusukela kwini
1: oxena bremina ya ntumbu
0: avuxeni uri mani vito kusukela kwini
1: ena Arlindo Albert la juba mozarela
0: ulawulanga bya mani
1: ani switirelaka ka cancana asimulaizaki mathosi ndiva kuxibembei ra kunanisanga longanga na ndzi ka xitereka leriaa ndzi fita hinkwavo a yi tito wukhetha hambi ri va matolaka nga nzungulanga na mhaka na yena kwala ka mavoko va vhisiva kanimambo
0: yi tlangelile bye bye a tshemba mun'wana muyingiseti na yena vo a kona ku va a ta hlawula vunanga kasi hi le ka xiyenge xa vunanga lebyi munhu byi hlawulaka muyingiseti i na mani rixile kusukela u hi kuma kusukela kwini
2: tilele makwaku bafezi Fidel Katrin ya phundzeni
0: nghena makeni
2: byi ta mambona ka u khongela va tihlawulela
0: byi ya kwini vunanga lebyi
2: liya ka Joao Matshinya Balsinko koka misava ni varisi van'wanyana hinkwavo varisi va tikereka hinkwato khani mama
0: xona hi khensile mixo vunene loko swi nga ha koteka kunene hi nga swi kota a ku yamukela mun'wani muyingiseti ku va na yena va ta tihlawulela byakwe vunanga hi na mani ka lowu nkarhi alixeni hi bula na mani avuxeni hi bula na mani hlawula vunanga
3: ni nga ya hlawula kwalikeri
0: loko ri lulamile ta ku fikisela
3: timiti loko a ku madlisala
0: loko a ku yini
3: madlisala
0: a yi tshembi kumbe a nga va ri kona kambe hi ta muchuvuka loko hi nga mi kumi u ta ka lo nga yi khomeli minandzu
3: ni nga mi kumi ni vekele ni Daniel Langa Sapatero
0: Daniel Langa loko a ku yini
3: ta mi kuma ka Sapatero
0: hi swona yi khensile
3: nimisakazi lowa xanga Joana Francisco Chavana ela ngungula kolalo xaxai primo mina Elias Francisco Matavel tena ngungula hala ka olombe ngungula baba Antonio Dlamini Paulo Francisco Matavel and mom
0: itlangelile bye bye
3: bye.

fikiselile a vunanga bya ku hambanahambana hi ku fikiselile kunene a minongonoko tanihi lowu wa ta majela manene hi ku tiselile nakona vo a nongonoko a wa xiundla xa matirhela ya vusiku xitano ke a ku na swin'wana leswi hi nga swi endlaka loko a nga le ku va i valelisana na hi tsaka ngopfu swinene hikuva hi swi kotile ku va hi pangalatana ka mixo lowo kumbe ka mpundzu lowo wa namuntlha mintirho hi ta tsaka loko kunene yi fambile hi tindlela tinene kasi ke ku nga ri khale a mintirho ya vuhaxi yi ta ya mahlweni yi kongoma ka wena muyingiseti wa Radio Mozambique kasi ka nkarhi lowu hi kumeka exiyimo xa dzonga ka tiko hi ta va hakunene hi ku tisela vunanga byani yano tamele loko a ku tshunela papayi leyi i mixuvu kunene ya muyingiseti wa ku gamesa loyi a hi qongeleke kusukela eka matsolo hi vulavula hi mamana Lina.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watch masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki batsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati wa shikota kungena ka internet banking kuzilava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni. Hi ku tirhisa Metix, munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku. Tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku. Leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Akavanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rhumeliwa. Un'wana nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.

0: Hey Juma, se o gumbi la mutshikitelwa wena alhambedin.
1: Hey Saidi, nongwani masiku nzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mutshikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mela wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndziswa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwona leswi.
1: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Hinga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni.
0: Hi zwona maseve, mina ni ngamu ya mina. Hi ya itlela lomu ka mutshikitelo hambi ku hisa. Hindlela le hi tivikela wonhle masiku.
1: Ula lisini maseve, a mutshikitelo tshivikelo tsha hina, a kusukela leswi kala ku pendzuka, ndzi ta gwimba mutshikitelo wa mina, laha ka mubedu masiku wonhle, ndzi nga ta phazama. Tivikela ka dzedzedze, ku etlela ndzeni ka mutshikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini, kutani ka sangu ka wena, wonhle masiku.

0: matimu ya siku.
1: 11 ka outubro wa lembi ni lembi kukulungelwa asiku ga nanyana hijimu cha matikuot ya lahanska gambu. Siku ga nanyana gigimilu hi lembi ga 2011 hi tlanganu wa gumbanu wa matiku kutani kunu makungu kuhia kusekela ati fanelu ta vanhanyana wa matiku watli ya lahanska gambu kumbeta au kinyavezi legi wataku wagihanya. Siku ga nanyana gi wataku lungelu hekati ga kusangula hi lembi ga 2012. Vanhanyana votala hilava va kurumetu waku leswaku vachada hi vatswali ni maxaka. Kasi ku komba kuleswo swi bihile ku ve kumahiwa a chololo kulomu marhuweni ku yimbeleriwa ti

0: a wasati anganatu masikwana lawa anhanyana wa hloniphiwa ina hambi leswi wata a rivakelwa hi lomu ka leswi ku nga fanele ku ve ku hlengelegakwe hi lomu ka ku hluvukisa a misava mihlangano yi sekelaku a wasati yi vula leswaku a vavasati hi ku tala ka vona a va kumi mitirho leyi ya tshimatshima kutani switshamu ku fana ni vavanuna byi vulavuliwa leswo siku ni siku nyamuntlha leswi mun'we ka ntlhanu wa vanhanyana vatswala vana va nga se hlanganyisa a 15 ni malembe manharhu ku nga 18 anos 40% wa vanhu va khomaku hi HIV vanhu vaxwa ku tala ka vona vanhanyana hi siku lomu misaveni 39,000 wa vanhanyana va sindzisiwa ku ya makatini na valuzaku wa xikola ku tala ka vona ku tala ka vanhanyana lomu misaveni a va tsaliweli ku gondza mabesedi timhaka leti ni tin'wani ti vangileku leswaku a siku legi a misava yi nyima yi ehleketa hi swikarhato byi hanyiwaku hi vanhanyana basi muyingiseti ka matimu ya nyamuntlha hi ti 11 ka outubru wa lembe ni lembe ku kulungeliwa a siku ga nhanyana hi xiyimo xa matikuwotlhe ya la hansi ka gambu u kulungela xi nga veki sangula hi lembe ga 2012 a siku legi na xigemeliweku hi lembe ga 2011 hi nhlangano wa vumbano wa matiko unu a matimu lawa ma longiseliwi matlhela ma hengeletiwa hamina Américo Mukumba Machado Júnior e Beca Ubasop Camtine.
1: Muzile Amatimu Yasiku.

0: ilusini chikati chapa hungula radio Mozambique na hesangula kwiti kloko taona Manuel Guilherme na kuhi murengele wa Universidade Eduardo Mondlane ivi anyikela azivunu itababuku mabola ni zvimwana zvitirelo la xikola primaria cha machichi luma agonzile kukona na hi mwanana leso lomka kukomba aumbilu ega kualakanya lomu agonzile kukona kuzwenye mungha akumeka na hi murengele wa xikola lecha hombe cha Universidade Eduardo Mondlane kukari kutsingiwa mhaka ya vanhu kutisunga hi katikatileji akukana loku ka kutisunga ka vanhu kuta hilaha metramu leti tihloko ta mahungu malungiseliweke na matakuma ta hingeleti wa mina Armindo Masinge idiraldo benet ika michini kari mina velela awings legilini Radio Mozambique ni mahungu kali skati na hita ambakula wa mafamela nunga na urangeli gaku wonelela hita matsamela ya nguva na ku Institute National de Meteorologia yikari tifisele zvako achihala achivangiwa ku El Niño hile chisema kuno chisangula ku akutikomba lomo atikwenga hinaga Mozambique baba Benildo Gwambe wakutahila inam lomo ainyambani ikamsele zvako El Niño kuvhumaleka kati vula ka chipanzi dzonga chete kuga Mozambique ni makare ni kungana kukomeka tivula tinyingi amwalungu katiku lomo a provincia ya Nyembane akuvhumaleka kati vula kutavi kuoneka kama distrito yale kama boti kafonyololo zvimwe ni le kapande ama distrito makomeka ku lomo lugungiseni la bimbi avula itaoneka kanilezwe na inga ni hi ihlayo ya ku ringana
1: zvela kuola lezvaku El Niño lwei himula ko ja kona lomu tikweni ka hina Mozambique zona sol lezvi hi zvitisa ku zvona zvaku a El Niño lwei inguva leyi tisaku ku kala ka tivula zona sol ni centro ka tuga hina ka Mozambique hi lisa lezvaku ka mitiro leyi hina ya meteorologia yi ka fazi ativa o zinga wolisa lezvaku inguva leyi ja hi wonako lomu ka mipaluxi leya hina ya mitirho ya meteorologia yi famba kala janeiro yi sungula lomu ka outubro kala janeiro ya 2027
0: ku lawula ka Benildo Gwambe wala inam lomu a inyambane zva leswi hi tave hi rhamba inakulori Avelino Antonio ta hi ambela lama fambelelaka nunga na Manuel Guilherme murengeli wa Universidade Eduardo Mondlane a nyikele mulungisi loyi a swivhunu laha a xikola primaria cha machichi
2: a murengeli wa xikola cha ku gonzisa mabuku ya ku eta cha nduma lomu tikweni ka Mozambique hi wolola hi Universidade Eduardo Mondlane Manuel Guilherme hi yena loyi a yileke ku xikoleni lomu a nga gondza kona na ha yin'wanana a machichi aya ya nyikela a swigozo swa ku bela hi zvona bola tibola hambi ni fardamento zvin'we ni mikaderno ni mabuku a ka vanana va xikola lexiyani ku nga hi swigozo swa ku khavelaka bola ntsena Manuel Guilherme a ve nakona a hakela a newspaper ya noticia a ku ve siku ni siku yi heleketiwa xikoleni kala gotli lembe gitaku giyagiya mbela yena loko a wulolweka mutirhela ni Mozambique a na ku leswa maheleko swi kombekisa ku wa ku halakanya lomu a nga sangula kona ku gondza kambe a mitlakano ya ku tiyisa mirhi na ni lisima ya hombi ngopfu lomu ka ku vhuna a munhu ku a kula na titeka khwasi tipeni ta yena na nga mahetelo bya nyamijiri
3: enquanto criança eu pratiquei o desporto estudei e poder que tem o desporto é a disciplina muitas das vezes as oportunidades que nos vêm à vida são fruto da cultura que vem através da leitura. E o jornal é uma fonte primária de desenvolvimento da informação, mas também da capacidade de leitura. Então, temos que considerar essas coisas. E é isso que eu quis dizer aos meninos. E espero muito sinceramente que eles tenham compreendido esta mensagem e possam naturalmente inspirar-se e poderem ser muito melhores daquilo que se calhar nós, a nossa geração está a fazer.
2: A murengeli wa xikola primaria machichi a kombekisile ku tsaka hi leswi va nyikiliweke hi kale ka xigondzani xa xikola lexiyani no loko swi ta pfuna a ku ve vanana va kula na va rhandza a ta mihlakano ya ku tiyisa mirhi.
4: Bom, hi na kota xikola na professor ni ti aluno zvitsakele nguvu ndezvako ka visita lehinga yikuma na magnifico retour atahe siela material lao material escolar equipamento esportivo incluso lá as bolas porque me chumulei e to motivara a vana na vahina kungati aluno ta hina akuti tisamiri imagina teringa rivakele kugonza porque também material escolar e amukele e kheluga magnifico retour então itsakele nguvu e jihiwa lejihi enganyikiwa kosala responsabilidade ya hina ezivalorizar ezweka kuti zvihiwa lezi zvofanela ku hi kuma ama objetivo la mangase kungase yakada munhu munwana yo yiwona vana hina na va gonza na vachikela ka zvitsamo zvo kwa lezi zva retour
2: muna ni campo la chikoleni sole zwa kwa sport na nunda uga hombela ka tiwa munhu wo bonisa vana.
4: Yeah, na verdade a campo ya hina hikwala henga kona la hikona hema hakoma ma atividade ya educação física ina ni parceria ni munhu sipi ku masiku lama malandzela ku hita taviki wa mabaliza ya ku tiya para kukota ku avana na vahina vakota ku vabela khwatsi bola laha vafikakana khwatsi porque tem que, na verdade, a equipamento esportivo le henganyikiwa e valorizariwa. Ku valorizariwa hi kona ku havana na vayitirhisa vabela ku huma tinhenha laha ti ta kota ku ti reforçara ti alimentara a seleção escolar.
2: Akakhuluma hi kile ku mulongisi lowu a machichi ku haheni kale ka vagondzisi vakwe a murhangeli wa xikolo xa Hombi xa gondzisa mabuku ya ku eta cha Eduardo Mongani yena Manuel Guilherme kwa ni varangeli vo tsalangana va dropa ga machichi lava va bile ku mangla hele zwa zwimaheleko zwa kwala kanya lomu zwinga sangula kona lomu asanguleko kona ku gonza ahunguleki kiposwa hemina Avelino Antonio kusukela machichi
0: hita vala ya nyamuntla mahungu hila mafamelako ni kutsinywa ka mhaka ya vanhu kutisunga ina kulori Alexandra Matsimbe yena ndisa kuhunguleke.
5: Amo rengeli wankiawa wati nganga lumka provincia ya Inyambana metramu yena Afonso Chapeu hilwe akucha akuchonkli chitsungu hambiva hanyitiku kasiku wangena kapulu gakulwa nikutisunga. Chapeu awula leswaku akakulwa loku kuchetelwa atichichi tingamu ni uhosi hila ginga tsalangana aku kasikuve gilwa ni makalei. Awula leswaku kulaveka ku a xitshungu xisimama xikucetelwa hambi ku lomitini ku kucetela aku a mhaka leyi ya ku tisunga a yi na lisima. Amurhangeli wa metramu a wula leswaku a tichichi na tonawu ku laveka tilwani xikarhato lexi ti nga tshuki ti seketela hambi ku dzundza va fileku hi ku tisunga.
6: Ha teka a vana na vahina hi nga va tlhatekeli minayo hakuva a kale ku heni nawu lowu papayi loko a tshamelela khumbarini a nga karhi a wula ku n'wananga wa muza mfana wa manike o nhanyana wa manike o kokwani wa manike hi ku tiboha u nga thuki u tibohile na wena wo hakuva a ku fa ku kona laha misaveni hakuva siku ri ku nga byaliwa wena a xikwembu xi ku nyikile masiku ya wena ya ku hanya tlhe xi ku nyika masiku ya ku suka wena laha misaveni hohleni hina wa papayi hi fe ku gonisa vana na hina ku loko u kwata u nga ti xuxi hi wexe a suka vonaka ku xuxiwa hi ku fa leyi u nga nyikiwa hi nongolo wa wena a hi hosi ya misava na yona wo loko yi tlhangana ni xitshungu yi swi kota ku vulavula nchumu lowu u nga wa regulamento ya xitatuti xa ku hanya laha misaveni a ku a munhu a nga tibohi swa yila a ngoti leyi a nga tiboha hi yona liya ka lixaka yabye hi na ni phindulu ku ringana ku a nga ha swi koti kambe kumbe n'wana a yi navela kota ngoti ya nchumu
5: alika kona o mahisiwa ku yini
6: a va nga muchisi va mu amukela nada ku ha ku rhambi wa xitshungu ni venyi va yena ku kandziha munhu le henhla a chikela tsema ngoti liya a wa la hasi na ku yini vo karhi lava fele ku alaha a tiwukuti ku dyinga toloveli xigelo lexi va mu kwapa a ku mu kwapa mixi munhu swo kumbikisa ku nga le munhu ka yi guhile hi ku susele muhefumulo wa yena hi yexe a nga mahelo ma ceremonia ku wa hi ku lahliwa basi a ti ku gihlamala hi ku yini loko hi ku i fele hi ku tiboha
5: masikwana lawa
6: papayi mubuzo a munhu wu tiboha mubuzo hakuva ku rhangela nguvungufu a igreja hakuva a tumbunuku va leyi a tumbunuku sala ndzhaku por isso as vezes outras vezes como é que já não a igreja vai embelela vamos falar uma bebele vai coini vai chumbaila lá aí ani a coelho é a caiatiluini mas a tico de como é que Jesus na vela na mulher na vela não assa não se atu boa o pronto atu boa afa
5: Afonso Chapeu, presidente wa Metramu lomuka provinsia ya Nyambane na akucha akuhlengela ka vonke laka kulwa nikutisunga laha kuonekela kule zwaku aka provinsia ya Nyambane alembileki akhanu wa makumi ni khanu ni munwe avanhu hi lavanga luza utomi hikwala haka kutisunga
0: basi murozo mngiseti chikele magumu kama hungu yasuganya mukha mahungu mangavi mangeli kabina Armindo Masinge zwingo na inakulore watiru Ideral Dominetti. Salane.
7: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: ஹலோ. ஓ, எனக்கு
1: அப்டவுன்.
0: Mina andile kufamba ngaona ko ana ganzi nga mushavisa mabonyana ahlwela kunzi nyika mala ndza hayangi ndzi luzile kukamale. Savuka nyana andzona nge yo karata achahombe hiku uvuka uhuma le handle ukandzi heta misava ni vangana a swi ndzonikane bya matiko u nga swi kota wena. Hiku lebyi lavekeleke masi hiku uvuka ufambafamba na wona hambi u swi bindza lomu mbilwini u ta ku yini.
1: Bindzuwa hi swona ntswalo wa mbuti se ndzhaku chikichiki u ta ku yini swa wena u nga nyikiwa swona u nga ta swi kota. Makulu la loko hi ta ku na lowuzi timhaka ta mixakano leyo ya ku kumbana seriti kumbalo festival ya byala ti xiwe kutaku loko kuti a yena gayana ikona na loko ku hisan'wanyana a ku a hi fambe leswiku ndzi nga ta swi kota ku va wona ikoto ku lava tijapa mixali yo chelela mimovha lomu kazi ku chikezini ya a ku hisa wenu va leswini yani maxangwana ya byala festival ya byala ku na kuno wa byala basi kuno wa lavo pupi kuwatai leswi a nga helaku swohala a ku u nga fambi kumeke kati leswi wona timhaka ta vanhu vakulu ta ku wasati yi pimisa la ndzhaku ku ve ni xin'wana xi khati yi pimisa swaku laya hambi ku ku ponisa swi vuyerisa ta ku yini leswi teka yana baramwana ndzi tikhelela kota ena gaisa wayanela titaula leswi wele xikungusa kona ni mutorotoro unga na ku se yi hundze elitsonzweni xaki silungena rwena ati yo fambese hi bulisa leswo hi ta kumana kwaseyo milanji ni tekela bwara mwana wa mina wola ku lomukhela hi xivunyisi tele basi ndzitlhela ndzi salisa ndzi va kwirela le mugangeni le mazarini ka hina lexi khoyani ni tsakekele va vuya kwihinzi kumbe na ndzi ya kwaseyo festival ya byala siwi
0: vajibuza
1: va khe va kwesangu loko u fambe mbongola ndzi ku naa ndzi teka mbongola mina loko ndzi chikela le ndzi ka ni wona ndzi yi voha na ku ta hi swoswo ndzi ngena mulunga ku wa hi swoswo i kombisile yena ku malumbi wa kiwana ndzi vana ni tiyimela ku rhoti ka le ndzhaku loko ti huma ti tlhela ti hundza movha hi ku tsutsuma
0: va hi swoswo
1: ngitsotomuka kani vonokala ku fasa vona vafana lama va ku fasa swilo lava fuke leswo tivana na vona hambi ni ugilusa ka ledia loko a kilasela gaya ku tekene lowu khwati ka kumaka ku ti fayile futso malumbi lama basi hi ku a hi sukile kaya va teka kin'wanyani rhoda va vekele kasi ledia va a kamana ka nga landzeleriwa arote letin'wana a nga n'wana lava mubyela letin'wana hi famba hi ka kuna sikela riweri ka hombe mubazibalo ta ku kwale ka mabutsu ku nga butsa kokwane rota mutelekato yingeleniwana basi yena movha liyani ya ku chanza xa
0: mangirimaonokina
1: mamini basi mina loyi leyi toto chikela wale we ana chichi chatuka tako yetu mama dala chimati adina lava ta chatuka leti aite dala wala kisa weno
0: anta ala kuosa kumati yenu matu chatu
1: ilani mamati hau kula kula basa sopala yetu lishamati lele kumakanya za zuko yinu kufaku mwengi tako yinu nukumwaza chikela tumaka kena mtautili niani wawu nari ya kala chisa sa pasa chiputukesu nukusiku kinasa chikela chiko chiko maheka melo za tatu kanda sopa ya chikela sayo wanomwani tuli joka. Lahu mbizi ya kusangu na kwa sangu na wene malumbi ya fuzi ya kumbiwa hii
0: yaota
1: kama kwa walizuzu wa sangu na ukwe buarama nuku zila zelila mutika kuzikanga wako ambomo la wene ingile shifaki ingile shifaki kwe wako lisha masibambi lesu ngeju kakwe kanya kukome Logo ya kile zufanya, atifanya na jesu kuluanda wa mwenye wa masimu lawa. Anzichi wana mbongole, chikoma joga, chila kulikoka mbongole. Mbongole ya diva, umasimu lwa kwa mbongole sawena. Alitile, alishona lesa, wakwa hindi kumilika wana wa mkani, alishona. Yuzela usiwana, mbongole inu usiwana. Awanya kilugo ati koka kanyo nukakana viku ya higanya musuluki yuko hebu tapu kwa seye nzitika
0: langwa nana
1: langa lichipita lichishi
0: tima kati mbirunga natuli
1: kambi hafa basa wende shambani samashita kama tatu wende lugo suma hile sumana na lichipita mbongole mbikile zifake salami Yishuwa. Yonzele aele ka hozu la, ka mutu kunga hindi hozu la, jike kuna kumungu la yane. Ruti yi. Wa mwana randu wa, wa mamani la yane wajika hati.
0: Enza, eh.
1: Yowa kuma hozu kama di yugu sheki yinwa. Lugu ila kumbese kuka yusu kutu, yuka kusaki. Yaka, ambita ya lana.
0: Wasa mwenye.
1: Malumbe. Yusu kakila uishu hili. Ya kuleheza kaine. Kajila, cha wasa mwenye. Iki zifakiza vambi, inu limaji kula. Kajila, cha chamunu ya karini. Kajila, cha chamunu. Ewa edha. Ewa edha, chila, cha chenda kaine. Kona lumaka kuna. Yena mbibi, ya mkaka. Yukula ya sakari jukachila sacha munu mbongola ya minabwala mwana yisiri ya ikela ikela inya
0: ino ayosingi itayona
1: yusungela kwenzi wahi kwenye wawana chukutisi kuwacha za kumjaina zizitiri na ziliti mbakeni tango mbeti ya kutahenu kutsalanga ndada

0: Alo.
1: Alo Muranzi, woyini?
0: Ndzi kona kwatsi ka ta mina, woyini wa le kaya xiluva xa mina?
1: Ndza vuka ndzi vuki jon xiluva xa ximbirhi.
0: U vabya?
1: Ayi jona, wena u ndzi byela u ta wuya u ta wuya. Alembe go hela u se wuya wo wulawula basi.
0: Ya ka ta mino ndza swi lava ku wuya a ti japawu ta kiyela.
1: Kama ni kama u ndzi byela leswi mbasi ya ndzi i pela ndzi yi ta leyo. A wu hi kuyini?
0: Ndzi ta wuya kata ma tshama ma fambe maxoxana se ni ndzi nga kona sena. A hi ku u ta chikela hi duzeti hi xikoto hambi u yikingenxo ku laya ka magidi.
1: Kama ni nkama xitori xi kota raku mina ndzi tele ka muti lowu pura ndzi ta tshama na wena ndzi telanga muti mina.
0: Ndza swi tiva ka ta mina ku wona u tele mina ndzi nga nuna wa wena ka ni leswi ndzo famba ndzi phanda swa vutomi ndzi ta vuya ka ta mina.
1: Loko u nga ti ha mina ndzi ta ku tela leyo. Ndzi karhalile ku tshama ndzoxe ka muti lowu we vhidyo mina ndzi wasati a wuyi i pura ndzi mayisa ku yini. Mahati gwadza pura ku kota ku wuya maha fanekele ku za pura wuya ka muti lowu mina ndzi karhele ku tshama ndzoxe.
0: Ndzi suka hi lomu ntana ndzi andza maha xigwadza le handle
1: nobody wuya maha loko yo heta hweti leyi u nga tanga ndzi ta ku landza.

0: izona chikati lechi kota nga thimbisa cha ku ukuma a longoloko wa nwanana longoloko wa sontu ni sontu la radio msambiki inyamuntla kutawula uliwa hiku tiva laha kota ku kona nwanana laha nga nyikwa kona ku mahami chumu yo kare ulawula hi discoverta di talent wa swikota aku kuma tingela tinene hitawuya kunga hekala.
1: Chak chak, do lemur.
2: Longoloko wa nwanana.

ye puri higa wengine stamana na sangu apenga pamoja na watu yenani wa yikozeka kusimana na sawo makuza kuparoji kuzama kupamatapa makuza kupa zinyamba ni simi ni sibi masikozeka kusimana na sawo munga na wadi ukozeka yil kusimana na sawo ku minuati huna kupaz munga na hingozeka inzi mana wakuta kuzungania na yudusegera migei.

0: Ugiri ugiri mungana upeka mkarati niki gawa yatu nga yishu yango. Abu inakuta kuta uziti nga mungana watu. Gasiginane ashuwa kukala udanda. Olina ngora na mungana watu nga pei. Ugiri mungana lina.
1: Keni dinersi wa shwari kumbani.
0: Dinersi ya nganyembe. Ginanu shuwa kukala udanda.
1: Inyago shuwa kukala jornalista.
0: Kujina nunga hata kukala jornalista.
1: Porque eu wana watu na wakandea ka televizori, ka radio.
0: O dinersia, jina nuembea kuwangana wa ega anya ukawashuwi gilu ati nulu.
1: Nyo waembea para wapea kupimisa ka egi waweta kukala wakudanda.
0: Nibongiri dinersia, olu nangora na munga na watu nyo wile kukidilina.
2: Yes, Telia Luis.
0: Telia nganyembe, jina ni ushu waku kukala wakudanda.
2: Enia shuwa kuka medika.
0: Kukina nunga hata kushuwa kuka medika.
2: Purgitia wangu medika, nyu dogo rete pwa wangula hospitala, pasa wangana wadwa lako.
0: Ostelia, nganyembe, jina nuembia kuwangana wa ega anya ukasi wa shuwi gilu ati muhunu niwe.
2: Wana shuwi puki litiugu. Pulo pe muhuna atika mindu. Tengi wa pegu shuwa na wangar sana na pra basta wa danda mama nega nyitumu wao.
0: Nibonge de stele, oli nangara na munga na watu nya uraru nuwegi sa uye delina.
3: Jenara mkeni Denilson.
0: Denilson, nganye mbea. Jina anushuwa kukala wakudanda.
3: Nyukudanda nyota Castro na alta.
0: Yay, hehe, ungushuwa singa skongolu nguzi. Gina nijinga kuzega, pra ushuwa kukala astronauta.
3: Nyoko toka astronauta, prike, nyoko nyungu kola kusiti, sinyako unyawanjikawa siti.
0: Hey, singa singi nguzi usilorago. Omo sambiki wamu watu wawu kamu.
3: Nada, nyota kamu tunyapei.
0: Watahe, buwa papanzi.
3: Eh.
0: Ungushuwa singa singi munga na unga. Jao, sombaduga wali sosu usilorago, unari?
3: Nina ka cientista.
0: Oh, cientista, já cientista pra tu maginane va.
3: Kanga ninga gane nyokola kusitsinya kunyanga chikava sit. Nyokota kutukula sinya sipya.
0: Yina no mbiya kuwanga na va eka anya kwa tinol kasva shuvikilo ho hepwa bas.
3: Nyova mbeke ni vana tukuli nya kuvagira porque vambagira soso vamugo vasema ni kitumunya wade o kambi ku vakhala magaya.
0: Nyibongedi mungana chigava gatu yo ema ava.

je podi ke wati na loru wangu abanga pabanga na watu ki nani me de ukala gudanda utaka muhebuzi utaka mudugudeli utaka la mapoisa utaka la jornalista nini mi loru wanga ganeva nga na watu nyakumburunguzi Mungana ingwa na tapu ingwa itia apata kunduse kiti longolo watu wa munu yijuruta kanya kufanyali ya etanana nisigurumed gambi yijegi sigawa satu nga kufani akusigawa singa mabuli atu simandana sangu nuloru wangu Sasabu sasama na manza nga eni iginyanala manu jermeni fanasio kaminya posa zei tikirimu dikome kavu nga wune nyolongulu kuu na yuketu chao chao kala simana itau

0: 봐봐, 후아. 착착, 놀래물.
1: 롱고로코, 와바나나. 마비스, 시건. 마와넬 야바나나, 마야쿠카 바나.
2: 고무에보, 세트니안사.
1: 롱고로코, 와바나나. 마비스.
3: Oye hoyangana waketa kambi longolo kwa Duma Flor Araju Mosambiki ngulimi la chichopi ahawa kachiti chichadi doropa da inyambani.
4: Ilongolo kuhuwa unakutisala kutaka ni kugondela nguli.
3: Kanongolo kwa munino wajibwata ngumatumbuliselu achini ingwa niti chitumisisa kutona. Kakungu chilungu ikatu kumu diskubiriru social talent I desenvolver.
4: Kutana ngana kanlongo logo wati wahuni nava nisigawa so mabulu masakanelo ni inka munu nukuli.
3: Ingana na kugela tito kanlongo logo wa munu na mochibangala tungu ngana Krise Faustino.
4: Nina ni Vima Zenaldo.
3: Kamichi ni Manjerimesh Francisco unilele titi krimil dukome. Ahye ni kau chenji na wehetabela kachigawa chatu choketa.

0: hudungu ka ujenje kongwe na bela kachigacha tu choketa cha mabulu aha hino ingisa la vangana watu manu higela tiwa mahaku kasi kwa chitumbula siningwa sawe ni tiwa mahaku kasi bachisi tumiso
1: Hoya hoya ngana cheketa kambichika vachatu chantolo vetu cha mabulu aha hino vachibwata nguchiningwa hano njibulani wangana wamina wano tinigeleka njichani wa mahaku kasi kwa wachikutisa chiningwa chao Anawa njibulani ngana wamina waketa luter ano wachinigeleka njichana amahaku wachikutisa chiningwa chao Ubona ngana?
2: Nibona
1: Ana nibona ingana luter hiva waka chika vachatu cha mabulu ahiko vachibwata nguchiningwa Laku zangu nga wako kani unku wachizoka nchiningwa njichani?
2: Najizio
1: Njichani chiningwa?
2: Nguko takumatuma
1: Unkwa unanchiningwa?
2: Ninacho
1: Chiningwa cha wana njichani?
2: Njode zinyara
1: Chinungwa cha wana uduvele kwa nacho orodota chitumbula cha uduvele kitu.
2: Ndita chitumbula cha uduvele kitu.
1: Ututumbula siti nga tito kenchinungwa cha wana njo desenyara.
2: Mga sini nga jisama kudesenyara.
1: Njicha ni hifela kukuma haka siku hichitumbula toke ni achuwa uchinungwa cha.
2: Ngui chizama tozo.
1: Ngu tamaheka takumwa na namwa ya achuwa ni sini nga sasinji.
2: Tamaheka.
1: Kamika maile kukunga nchili jotuma. Njicha ni udunda kuma.
2: Usakani.
1: Njicha ni hifela kuma haka siku hichikutisa chinungwa cha.
2: Nguichi pratikara.
1: Ngu kuwanchi ni ngwatina nilisimu.
2: Tinatu.
1: Nguli.
2: Lu, ngasuno kulu takota kumanantumu.
1: Njisha nubatati wafela kumahaka siku wachivuneta manana wakuba chikutisa chini ngwa chao.
2: Nguwa oriental.
1: Eniwa gondisi. Njisha nubafela kumahaka siku wachivuna manana kuba chikutisa chini ngwa chao.
2: Nguwa gondisi kwa oriental.
1: Njisha nubafela kumahaka siku ichi tumisa chini ngwa chao tuku uchivuna wambi vati.
2: Ngutumu.
1: Ngushi chini ngwa chao kukunga nacho chao uchichi navela kuhudi nacho.
2: Kusinya.
1: Aku unavela kuba nchini ngwa chosinya. Njisha nubahaku kasiku uchitu kwa takusinya.
2: Guzama kusinya.
1: Vangana wale watu waku kabasholu kutizewa kwa nchini ngwa chao nguchi. Njisha uvagela.
2: Uvagela kuba zumba wa chole chala chini ngwa chao.
1: Nakubanga ngana yutu ngwa honga wachi igelo kwa njisha utiza kunguchi ningwa. Uvidika mbuchi igelo kwa nguchi chini ngwa chao wana. Nama nchibulani ngana wamina wa umbidu wa guida latika. Ano wachi nigelo kwa njisha atizewa kunguchi ningwa. Ubona ngana.
3: Nibona nchao.
1: Ana nibo. Ngana latika hewa waka chikawa chatu cha mabulu hiko wachibubwata nguchi ningwa. Nakuza ngu ngwa kwa njisha nchini ngwa.
3: Chini ngwa kutiti hitu kata kuma.
1: Ngu auna nchini ngwa.
3: Ninacho.
1: Chinungwa cha wana njocha?
3: Jasi.
1: Ngu. Chinungwa cha osinyo. Uduvele kwa nacho orodota chitumbula usho uduvele kitu.
3: Ndo vele kwa nacho.
1: Njicha nunga mahaka siku chitumbula tuken unanchi nungwa cha osinyo.
3: Nijo watenga manche sinyo.
1: Kavangana waleo wakukava chizi chinungwa chao. Njicha nwafela kumahaka siku chitumbula chinungwa chao.
3: Nwa gala pro wajipratikara to maha pro wajitumbula chinungwa chao.
1: Ngama waleo wakukunga nchilu jotuma. Njicha nudunda kumaha.
3: No pratikara chinungwa chao.
1: Ngu tamahaka taku ingana mwe achiva ni sini ngwa sasinji.
3: Tama he.
1: Ngu kuni kufanchi ni ngwa dina nilisima.
3: Dina.
1: Ngu li nilisima.
3: Njaku manentumu. Ingawa yokula.
1: Njicha njaku hinga maha kasiku chini ngwa chati chichivuna wambi vati.
3: Hiva gondisa.
1: Njicha nubatati wafela kumaha kasiku wajivuna ta wadana wawe. Kwa wajikutisa chini ngwa chao.
3: Kwa orienta.
1: Eni wagondisa.
3: Vua gondisa ni kwa orienta.
1: Chichi ni ngwa chaku kunga nacho. Mashu chichi na vela kuwaudi nacho.
3: Kwa mbelela.
1: Njicha nubaha kukasiku chini chukudumwadu chito kwa mbelela.
3: No gonde.
1: Mangana wale watu waku kavati zidu kani nguchi chini nguwa chao. Njicha nwa gelapa.
3: Nwa gelapa chitu mbulo chini nguwa chao. Prika wanga. Wanga kula si chidigwa.
1: Na kubanga nga nalatika nguwa hanga wachi hisi ala mazwa wana nga wachi higelo. Kani njicha nwa utiza kunguchi ningu. Inga tu ndumisa kutona kachigava chatu cha mabulu. Ahi nga wa hichipo wanga na watu wanga wachi higelo. Kani njicha nwa utiza kunguchi ningu. Havidu wachi higela si ningwa sawo. Havidu wachi higela lisima la chini ningwa. Havidu wachi higelo kani tina lisima. Kuvanga na watu wachi wadini chini ningwa. Kasiku kama wano kula wachewa wajichitumisa kwa unene.
0: Inga tundu msa kutona kachigawa chatu cha mabulu aha inga wachipomanga na watu anga wachigele kani njicha nwa maha kukasiku wachitumbula sini ngwa sawo ikambe wawedu wachigele kani wasi tumisa kujani kongu ina wachibela kachigawa chatu cha umbidi cha masaka nelu aha ina wachipomanga na watu anga wachigele kani njicha nwa anga hilungisela tufikidiwa
1: Hoya hoya ngana cheketa kambi chigawa chatu cha masaka nelo. Aino wanchi watisa wanga na watu ati wanga hilungisa la divikidio. Ubona ngana?
2: Nibona.
1: Ana nibona. Ingana luther. Unga wachini gelo kenche nunga hilungisa la divikidio.
2: Nimulungisa la chinadwana.
1: Embele la chindanja wena hinasinya.
2: Katali yu kamelu ure du oriendi energia solar. É o que faz andar. Queremos subir por favor, Katali. Catalin, Catalin, Catalin.
1: Engana Luther, gente, não jona já tá aqui sangue. Uma nanga kugondisa.
2: Ndo asistira.
1: Ngu ngamanga jisishirodo kwandla chindana chimwe chibasa.
2: Sinje.
1: Ngoba chembelela chimbenyana.
2: Ah, ni debale, ni ndamgonza diviki diditako.
1: Nakubanga ngana ludre kongona manje wotsangana mina latika kene encha nanga hilungisela diviki dewa.
3: Sinanwa.
1: Embelela sindandana sone na sinya.
3: Os olhos da Maianita são verdes como limão. Os olhos da Maianita são verdes como limão. Ai sim, Maianita, ai sim. Ai não, Maianita, ai não. Ai sim, Maianita, ai sim. Ai não, Maianita, ai não. Os olhos da Maianita são pretos como carvão. Os olhos da Maianita são pretos como carvão. Ai sim, Maianita, ai sim. Ai não, Maianita, ai não. Ai sim, Maianita, ai sim. Ai não, Maianita, ai não.
1: Engana la dika chinto na chona cha zakisa ngutu mananga kukondesa.
3: Nga sistira.
1: Nga mananga kutuka ndicha nunga hilungisa la diviki duduko sindandwana. Nga wache mbelela chinto na chaumbidi.
3: Nga mbelela.
1: Mbelela.
3: Akana.

0: Rádio Moçambique.
1: Domingo Desportivo.
2: Horas na 31 minutos, na 31 segundos. Ileka está a mintango aqui, Samir, na multa. Segura a casa. Arre 11. Ka wetile ye ya outubro, lembra 2026. Ekona alen shanga emissor provincial de Maputo, Gaza na Inhambane ka tamitlanga kuti Samiri nzako ka kuvatolo ivonile ma bolela nkanchu ya jornada roma kumambirimbiri ra Musambola wa 2026 kutani namuntla ekona alen akuva hi vana nwina eka xiyenge xin'wanyana xa mitirho ya vuhaxi leyi kunene tibejeke ku va hi landza vugan'weni bya jornada ra vumakumambirimbirhi ra Musambola 2026 hi vonile ku gama ka swona loko a deve ya biwa eferivhari Maputo 1-0 koxa tsola ba eferivhari lexinga 2-0 texel dupungwa ba xingalo ditete 1-0 baya dipemba 0 Union Sportiva Tsongo 0 Ferivhari Nacala 2 Liga Sportiva Tsofala 1 Ferivhari Nampula 1 Ferivhari da Beira 0 kutani ke hi nghena ka jornada ra vumakumambirinharhu jornada numero 23 sonto ya namuntlha ku pfula jornada leri xikarhi ka ABB Association Black Bulls na Association Sportiva de Vilankulu i ntlangu lowu kunani hi mahungu hi ntiyiso ma komba sweswo mundzuku ku ta va nkhambi ra Maxakeni na Ferivhari Lexinga Ferivhari Nampula Liga Sportiva Tsofal i mundlwana leswo Ferivhari Nacala habelana Ferivhari da Beira mundlwana Baya dipemba habelana Xingalo ditete mundlwana Association Sportiva dipemba na Union Sportiva Tsongo a ta va hi mundlwana wa haseyo hi vulavula hi wa vunharhu ku ta pfala jornada ra numero 23 kutani ke namuntlha hi ta famba ni ndzima leyi ya ABB na ADV kutani handle ka swona ku na tourney chapuchapu ka xokwe lani rui makaringe a nga kona halaha ya ndhawini liyani a ta hi chumbutela ta famba wa tourney leri ra chapuchapu tolo ku ve ni jornada ra vuntlhanu ta vuntlhanu na kan'we sexta jornada ra mphikizano wa bola hi vanhwanyana layani a Bayro ra Tetris lani hi nga ta va ni nkatsakanyo wa leswi encekeke eka siku leri hi vuritweni ra nakulori a Nabela Nkumbe loyi a kumekeke endhawini liyani a hi swi kotanga ku va mi fikisela rilato kambe yena u tama a ve kona kutani hi ta va ni nkatsakanyo wa ntirho lowu ngopfungopfu hi tlhelo ra mihandzu leyi nga ve kona sikwini ra tolo namuntlha hi na n'wina kambe loko a ta va nkama wa zasetore xiku ya hala haya hi mi lulamisele bulu leri hi fanelaka ku va na ro laha hi tinkunga kutani bulu leri hi to va na ro hi tinkunga ku sungula na ha ta vulavula na rui makaringe kusiwa ni hlometela laha ni se ni ta n'wi byela vayingiseti mi nga vileli alo enhlikani rui makaringe a kuma na yi kumani nkama lowu
3: enhlikani ke na kulori wa ntirho Roberto Mondlovu hi londzokota nkarhi lowu ku va hi hlikanisa muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka wa switichi leswinharhu Maputo Gaza na Inhambane hi hlamula kasi na hi sukela edorobeni la ka Xokwe a xifundzankulu Gaza hi tshimatshima lana gqekeni leri lumbaka a mfumo wa doroba la ka Xokwe gqeke leri ku nga le khale ni nga ta yamukelaka a ntlangu wukulu lana ku nga ta bela a mintlawa leswo hi rambula xinuna ya na hi kombisa a swifundza swa ka Xokwe na Ximbutsu i ntlangu lowu kumekaka ko ka kungu likulu li nga karhi yingiyisiwa mahlweni ni chiwaka Tornado Football Recreativo ku ta fika sweswo leswo tani ku vula ko ka murhangeni wa kungu leri tatana bonzo hi buleke na yena ko ka mixiwa namuntlha a tshembisile leswaku i kunguleni ni nga na nkongometo wa ku phalalisa a mitlangu ya ku tiyisa miri ngopfungopfu ya bolwa lana ku nga ta khomiwaka a swifundza hinkwaswo swa swifundzankulu swa tiko 154 district kasi ku ta fika sweswi lana vhiki leyi hundzeke mintirho ya ku fana leyi yi yisiweke emahlweni a xifundza xa le ka Matutwini a xifundzankulu Maputsu namuntlha ku ta fika nomolo i xiphemu xa 54 wa madistrito lawa se a kunguleni li veke li yisiwa mahlweni ekona kongomelo a nga ka u phalalisi bya mitlangu leyi ya ku tiyisa miri hi vulavula hi mitlangu ya bolo i ku va kasi ku byaliwa a xihena lexi xa ku va a vana va tiko va va na ntwanano ni rirhandzu kumbe leswi chiwaka Unidade Nacional leswi loko hi lotsovota marito hi matiweke ko ka tatana bons nga murhangeli wa kungu leyi inaka hi vulile nakambe leswaku ku lotsovotiwa a mitlangu leyi a ku va a vatshami tiko va khomana ha voko hi le lava va kombisaka a le rhandzu kumbe entwanano xifundzankulu Gaza hi lana ke a makungu ya unge lawa se ma simekiweke ka swifundza swa Bileni, Ncongweni na Limpopo kasi Xokwe i xifundza lexi xa umune ka xona ku simekiwaka a makungu lawa hi ta lava ku va hi maritunyana matsongo hi bula ni mun'we ka vahisekeli va mitlangu ya bola adoropeni la ka Xokwe tatana Avito
0: Pedro Kumbani
3: tatana Pedro Kumbani ni mun'we ka vahisekeli va mitlangu leyi ya bolo lana ka Xokwe hi nga hi byelana a ku va kungu leli ta lona li khumba xifundza lexi swi kombisa yini leswi loko hi chuvuka ka leswi Xokwe a nga hi xiswona Xokwe lweyi a dumeliweke a hlakaziweke ha tindhambi ti vonekeke etikweni ku sunguleni ko ka lembe hi nga ka lona hi vulavula hi tin'weti ta Janeiro na Marso
0: hi ka hlaya leswaku a leswi kombisa a wukulu bya ka Xokwe a leswi kombekisa a consideration ya vurhangeri na tiko la hina loko va vonile leswaku a Xokwe a ve ni problema ya tindhambi kolawo va tlha va khetha Xokwe swa ku Xokwe teka a li yena a rhangela ku ntlangu lowu a leswi kombekisa wukulu bya swikulu ngopfu hina ni ku tlangela leswaku swi kotekile ku va langa ka Xokwe ni ku tlangela leswaku president wa hina murhangeli wa tiko a nga swi kota ku va ni idea ku va pfula a ntlangu lowu hi laha hi vana ku kona swoswi ka minkarhi nga kona a mitsandziki siku min'wana ni lin'wana hi loyi a kholaku ka rhangi hikwalaku ka masvadolo lama kumekaku kwala ka Xokwe na ku mlava ni xibudu hinkwako vamangele hi kolaka hlaya ku kona hi nga ni sensi kota ma yikipa i masvadolo manyingi ma ta humaku ma ta kulisaku a swilesa wa hina naswona
3: ka mavonelo ya n'wina tanihi lana hi vuleke kumbe mi vuleke na n'wina mi tlhela mi pakaza Xokwe lweyi a hlaseliweke hi tindhambi mi vona leswaku a kunguleni li ta tshuka li hlengela ndzeni ka leswi i nga nkongometo wukulu wa ku va ku tumbuliwa hikwalaho ka mitlangu leyi a va beli vantshwa lava va nga ha seketelaka ko Xokwe lweyi ku va kumeka hi ku hetelela ka mitlangu ya bolo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza
0: Xokwe sempre foi edisobulo lalikulu hinga tsemba ka lona lapho ngambo aka gasa alama swa dira banyingi hinkwawo mandule hi la hambi mavanga ka makama ku dva kulu tantu ku ya tsole tantu sportive antlangu lowu u ta endla swa ku ka davisa manje hi tsumula mata lenta manyingi hi tsumula mazwa dira manyingi epa hi swikhesa ngopfu a swi kundzwa swi ya mahlweni hi la hi vona ku kona a loko endla ka tishoko leti hi laha hi ta tsumbaka swa ku ni mazuka dyo ra manyingi lama ta pfunaku a swilesa wa hina ku fika bola a mitsambiki na lona a ko chota a muchumi wo fane yoni ku yi endleka hi ta ku tsundzeka matilembe
3: i Xokwe lweyi ka lembe li kongomaka ugan'wini a kalaka a nga kumekanga ka nkhompyutara wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza malembe ma taka hi nga ha nyimela yini
0: apa hi nyimela nchumu xa swikulu a tiki swi endli kahle leswi mi nga khetela ka Xokwe tava a tongomelo leyi pfuliwa la ka Xokwe ene swi endla ka swa ku simotive va masikadoro leswaku epa papi hi nga se le ndzhaku tiki hi ku ndlela ya mahlweni hi bela hi bela belabela peta kombekisa leswi tula hela ka soko hi laha tiva wu kola la ka soko hi na depte vanyingi hi na vanhu vanyingi va rhandza ku bona
3: hi swona hi khepile lawa wingsit na nakulori wa ntirho Robert Mudlovu i ve marito ya mun'we ka vahisekeli va mitlangu ya bolo handle ka ku va hi le muhisekeli i mun'we kasi ka varhangeli va xiutana xi vulaka mitlangu ya ta bolo kola a xifundza xa ka xokwe loku kasi a le karhi a veka vumbhoni byakwe mayelano ni kungu leni namuntlha leyi haxiwaka lani eka xokwe tanihi vuleke kona handle ka xokwe makungu ya ku fana hi lawa se ma haxiweke lomu xifundzankulu gaza ka swifundza swa Bileni Limpopo na Njongweni kolometo i ku va ku phala leswa mitlangu ya bolo na ku lotsovetiwa kasi a mitlangu yole a ku va ku byaliwa mbelu mbewu leyi ya ntwanano xikarhi hikoka vatshami etiko hikwalaho ka makungu lawa ma vitaniwaka Tornado Football Recreative Chap Chap hi leswi kasi hi nga muchambutelanyana ka yena kutsongo kusukela lani a doropeni la ka xo hi yo fika hi ta gima kola na hi semisa leswaku minkarhi yi landzelaka ni tlhela hi vuya eloko swi sindzisaka na kulori Roberto Mudlovu.
4: Rádio Moçambique,
1: Domingo Desportivo.
2: Ave, Rui Makaringe kusukela ha campo ya Associação Desportiva do Xoko lá no torneio Chap Chap leri serifike ke axfunzeni ka Xokwe. Awa hi tshembisa leswaku ku famba ka minkama hi ta tlhela kambe mikwehleta leswaku hi byela leswaku xana mitlangu leyi yi famba njhani leyi a ndzi ndzaka xidoropana xa ka Xokwe. Hi na 14:43:10 Rui Makaringa humelelana na ha ri karhi hi mi byela leswaku varhandziwa hi kusukela 17 ku ya fika kusuhi swinene na 18:00 ta va ni riqunga laha riqunga ra 82-31-05-751 ra 84-32-12-287 ku va hi vulavula hi leswi chiwaka komentario a hi komentario ra ku saseka kumbe leri hi fanelaka kambe hi ta endlisa xisweswo hikusa hi le ka swa mitlangu ya ku tisa miri.

0: na 15 horas, na 34 minutos e tateka kambe 10 segundos. Namuntlha tinkungata hina hinkwato tikongoma a kampo ya Mashish ni kampo ya ADC kaxokwe lani kungani torneyo echapo andle ka swona a Mashish Eshfa kapul d'apuramento abate muza kwexa Tsold Masinga hi magolo manharhu ya ku yanguliwa hi rin'we fale ka nkama wa ku humula. Kasi sweswi ntlangu se wu sungulile xikarhi ka Xokwe na Ximbutsu, ntlangu lowu wa torneyo chapchap Rui Makaringe enhlikana kumana kumani wa leri sukela kampo ya DC Rui
1: Roberto Udobu na mwintete wa ku rhandzaka hi tlhela kasi hlamula kusukela kwala dorobeni la ka Xokwe. Doroba leli kasi tanihi vuleka ha swona hi nga karhi mi yamukela a mintlangu leyi a ntlangu se wu sungulile kutana a ntlawa wa Ximbutsu u vheta dyisana ka sini ntlawa lowu wa la ka Xokwe. Kasi namuna se na sungula ntlangu lowu na na ku ndlula ka xiphemu xa 3 minutes ku ve na ntirho lowu weleneke kasi ni wu nyikeli na switirho hi vulavula hi maekipamento na mabola na switirho swin'wana leswi nga ta seketelaka na mitlangu ya bola hi matirho matsongo talaswa kuswa na kuma hi bulile na hi sekele va mitlangu ya tifamili ku kumbele va kokwala ka nhlupu lowu a murhangeli wa xifundza xa ka Xokwe tatana Nyamuhu loyi hi musikarisaka amixadori swi kombiseni swa n'wini leswi swi humelelaka kwala xifundzeni xa hina xa ka Xokwe loko hi hluka leswi Xokwe a swa sekumiseke swona hi tindhambi leti ti hundzeke
2: ku sandzela hi na kombisa ku khetha na hi losela vayingiseti va ratisendeki a ntlangu leyi yi endleka ku la ka Xokwe ra initiativa leyi ya presidente chapu yi nga recreative chapuchapu swi kombisa lekurima leswaku a majovi ya hina a kumeka ni ku phasaka hi lama hinkwerhu hi nga twa hi buwa leyi a ku kombela ku tsaka ka majovi ya hina lama kota ku fanela ntlambu ma tsutsuma ma kumeka mali kulu ka swa ku biha a mitirho leyi yi endliwaka initiativa leya president wa hina chapuchapu hi leya ku hi kombisa ku teka majovi ya hina ni ka mindhawu leyi hi kumanaka kuva hi tlanga hi timisa xitlangu hi vona swa ku tsakisa na mi kumbula ku kona Xokwe wa hina na yi nga le masikuni ndzaku hi ntlamu a we le ka nkama wa ku xaniseka kambe dyoxo hi siku ra vumbirhi hi khambe la vumbirhi hi amukela initiativa leyi ta ka Xokwe nyamuntlha Xokwe a wa tlanga ni distribu ya Xibutu loyi Xibutu na yena a nga wa kumeka ka tindhambi eka u fanele sitima para hina ku ri majobu ya hina ma tawa i li lawa ma nga ni yo ku phasawa ma va mali kulu ka swa ku biha mali majobu lama pfumisaka swa ku kulisa tiko la hina la misandzeni yi nga leswa ku biha se tiprojeke initiativa leyi tatisaka hina yi kuwa hi mfumo hi lava ku kombisa ku khensa ka varhangeli ka hinkwavo lava pfumisaka projeke leswaku a va yi mahlweni
1: hi swona i mfumo lowukulu lani loko hi hluka ka leswi ku taliseke swona ku pfumala ni ndhawu ya ku va ku tshama na yetu muchadori
2: i ntiyiso purike hi we hi tivisa a vahanyi va ka Xokwe hi tivisa majovi ya ka Xokwe hi lami hi swi tivaka hi kona swa ku majovi ya hina ma rhandza tisport hi kambe ka incentive leyi hi yi kumaka hi leyi kulisaka leswaku a ntirho hi wu endlaka hi kuwa mfumo a ntirho hi endlaka hi kuwa kwala ka Xokwe na hi patanisiwana hi pfuneteliwa hi initiativa leyi hi leyi tsakisaka majovi ya hina tsakisaka vahanyi va ka Xokwe na hina hi lava ku va hi khensa hi ntiyiso hi stadio ya hina ku kalile hi vanhu va ta kota vukela leswi nga swona swi kombisaka vutomi swi kombisaka lisaku swi kombisaka mfanana swi kombisaka ku patana
1: ku patana kasi hi leswi swi lavekaka ku va swi li kona a tikweni la Mozambique hi a buwa ni kombisa leswaku a nkhumu kasi i wukulu lowu hi nga karhi wu hlalela lana a dorobeni la ka Xokwe Roberto Mundlovu na mingiseti hi ta lava ku va hi vanyana marito ma nga ni mangati ya khale ka kapitawu wa tinamba Elias Talembe loyi hi nga ta n'wi yivanyana kutsongo marito Elias Dominguez kapitawu khale ka kapitawu ku kumeka ka n'wina lani ni titwa njhani a tiko la mitwa nkarhi lowu hi kwala ka radio Mozambique
3: ni titwa kahle disport yo nira vanhu a swi vona lani a xitungu xa lani ka Gaza ka Xokwe va nyoxi ngopfu ku a torneyo chapuchapu yi tlhasile kwala primeiro go a mas jogador mais divertida e a vanu vai acho um singa singa com online e o que estou engenhando se vamos sambola porque a mano depois vamos ter ação am sambola ni turne chap chap a entender de da vanu com a vamos lá ter a safari então é oportunidade para mais jovem agora mano espaço am sambola mangan mai mangan vai girar o povo vai tentar o zinho vai pela profissional ou vai pela ande zinho vai se mudar com ele e nem ela por ah mas nem ele apoia a cair o homem mais jogador na mal com futebol
4: muito triste na Roberto quando tava ele marido ia capitão Domingues cale capitão wa Simamba ele ainda não vai comer com Shibiri lá de a que nem ele lá como o outro colega de todos para acelerar antes não lá na segunda lá que está mucha 9 minutos que chegamos a segunda zero choque zero chumbo lá que levou o mundo também cari ilandra até já
5: Rádio Moçambique,
6: Domingo Desportivo.
0: É na 15 horas, na 40 minutos, na 34 segundos. Já vem Marquinhos que sungla lá uma ataca que suca lá a Dropene Raka Chokwem, a campo e a Associação Desportiva Choco ADC. Lá nem com um torneio chapu chapu escarica va beli va cachoque ni va chifunza já chimbuzu ari 0-0 11 minutos Rui Makaringe e ena anganitilo ni kuvona hinkwaswo leswi swi endlekaka henhleni ka torneio chapu chapu namuntlha cachoque e ku famba ka nkama hi ta tlhela kambirhi na yena a ti patsaka antena a ku va a hi tluleta leti ti humelelaka Sos, mianakanywa hina, ni miehleketo hinkwayo. Yi kongoma adoropeni ra Maxixi, lani ku nga na Ash Fatrish, Timuza Costa Tsol de Masinga, a ku ndlhula 45 minuti ya ku sungula. Sos, Avelino Antonio, Ewani Matshamela, yi vuyile mitlawa ka xiyenge xa vumbirhi nga segunda part.
5: Rádio Moçambique,
6: Domingo Desportivo.
0: Vamos viajar para Maxixe.

0: Eta tsotsom satin tambuta inati ya dropen raka shokwe lani shokwe un shibutu zero shipim shama 30 minutu nzako ka kusungula ntlangu ka shenge sha mbiri rui makaringe
1: isana mundo ka sina ngesana ingena yentelendo ka leswi inga hand wa ntlangu leyo inga vula leswaku impela inkhuvu kulu lowu hi wu hlalelaka lana adoropeni la ka Xokwe hi nga vula leswaku i ngi o kala i nga ri lava va humaka hi ku rileni hikuva Xokwe lweyi namuntlha a ti kombisaka lapa hi lweyi kusunguleri ko ka lembe la 2026 a hlaseliweke hi tindhawu loko se hi chuvuka a ku humelela loko ka Xokwe mahlweni ka xibutsu a bola lin'we na ku kala yangulo i handzu lowu u hlamulaka leswi ku ta fika sweswi i nga ku tinyiketela ko ka vabele va vafana lava va kolomu ka Xokwe i golo leli kasi a ku nga na matshamela wa ku va swi nga humeleli hikuva a vabele va le ka Xokwe hi lava va nga karhi va tinyiketela swinene a yi lavi ku vula leswaku a va lomu ka xi a va la ka xi.

0: a Rabelo hi nga leswaku a un'wazero lweyi na kulori hi lweyi i nga handzu wa ku tiseka ni ku va ku kokolela a ntlawa lowu wa le ka xoko lani ni kumela kona mabankateni ni ni jaha ni ni hlalelaka ntlangu lowu vitila wena
1: Pedro vulavula ni Pedro
0: vulavula
1: Pedro Orlando Shasha
0: Pedro uma zero wa humelela ntlawa wa le ka xoko n'wina mi va lomu ka xoko swona se ni nga yi byela yini
2: a ni lo swo tala mina ni bola ku tsaka hikuva a xuku leswi hi winile hi na va ka xoko na swo tala
0: ni primera pa
2: ni na swa ku tala
0: u lo vula leswaku a handzu lowu u nga ha tsandza wu cincile
2: na dya
0: swito u vula leswaku ku humelela leswaku xoko a tlha a gonisa lin'wana
2: ya gonisa lin'wana
0: i swona i ku tavela ka n'wina mundlou hi leswi kasi hi nga ha tlhelaka hi mu chikisela xiswona mayelano ni hantu lowu hi tsandza hi vula leswaku ntlangu lowu u kumeka ndzeni ka kungu likulu leli rhangeriwaka a Daniel Francis Chapu murhangeli wa tiko tanihi leswi kungu lowu li chiwaka Tornado Football Recreative Chap Chap i mitlangu leyi yi nga karhi yi yisiwa mahlweni atikweni kasi a nkongometo i ku va ku pfaralisiwa a mitlangu ya bolo ka lembe la ku sungula ku lulamisiwa kumbe ku laveteliwa ku kumiwa marhengu ya leswaku a lembe letaka mitlangu leyi yisiwa mahlweni tani ku vula ka va mun'we ka varhangeri a vulile leswaku esta ya fase de indução hi nga leswaku ku karhi ku tlhavukanyisiwa a vatlangi va tlhavukanyisi na ku va va yisa mahlweni a mitlangu leyi hi hikwalaho kasi siku rin'wana na rin'wana mitlangu leyi yisiwaka mahlweni ku karhi ku nyikeriwa a switilo tanihi maekipamento mabola swi humelelele leri kona a xipfuta xi ka xona handle ka xona gaza hi leswi a hlaleleke mitlangu ya ku fana ka xifundza xa Vileni ka xifundza xa Ntsongweni na Limpopo tanyiwanyana kutsongo lani a kuwa elikulu leli kombisaka ntsako i ntsakokulu mpela hikuva ku lontsonetiwa a nkarhi lowu a ku va ni nyiminyana kutsongo hikuva a ntlawana wa ximbotsu a wu lava ku va wu fika a ku ringaniseni ko ka ntlangu lowu kasi ku ndlula a xiximo xa 3 minutes xoko 1 xiboti 0.

0: Rádio Moçambique.
1: Domingo Desportivo.
2: E saluei, 10 minutos, que vai Banco Simbia, 17 horas, vem que se toca o Ranzeca, tolo, e vem no Mabulo, nenhum é que vai Ranze, vai bola. As funzanculo, xa Maputo, kutane Bulengopo, Isaia combata bola, e xim chama Tigua Missava, kutane e pequizana, pequizana nhana, senzano combela, no combela do saco, e benzulili. Anca amanhã não vou ver o vula-vula e seleção da Portugal, Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo, o vula-vula nhana e Messi Luia Lelaca, com a seleção nacional. Se sai em checa, lhes. Mundo a lela, guai, aná, lave, lhes. Cumbanga, lave, cumbanga, e se sua ringa, não cutane, e vem uma bolo e magali. Senzano ku nakulori ni kombela leswaku uni bela nyana a mavonela lawa leswaku loko hi gama chiporto mara laha toni swin'wanyana hi sonto hi nga vutisa ka vayingiseti leswaku va ri yini hi leswo to hlaya swona. Carlo Xihawu.
3: Ya mi xaweta hinkwenu valandzeli kumbe vayingiseti va Radio Mosambiki hi tlhelo ra xifundzankulu xa ka Maputo. Nyamuntlha mina hi mina Carlo Xiao a didropanini xa Magudi ni ta ni ta vulavula hi timhaka timbirhi laha ti nga ni khumba. Na tshemba swa ku ti khumbe vakhuzeli vo tala va bola misava hinkwayo. Hi ta ta khuluma hi bola ra la kaya kambe hi ta khuluma hi muhlawuli wa vatlangi va xipano xa rixaka xa le Portugal, tatana Jorge Jesus na mubelinkulu wa bola ra misava Cristiano Ronaldo. Hi ka khambi ra vumbirhi hi ta va hi ri karhi hi khuluma hi ku lela ku salisa ka mubelinkulu wa misava na yena a vitaniwaka Leon Messi a belaka a ntlawa wa rixaka ra Argentina. Ni ta sungula hi timhaka ta le emboweni ePortugal. Masiku ndzhaku ku ve ni mitlangu ya Liga das Nações leyi nga ve yi beliwa swikwata swo tala swi ve swi ri karhi swi ri kona ka mitlangu leyi lani Portugal a nga ta humelela hi mune wa makhambi ya mitlawa leyi vekisiwile. Loko karhi ku ve ku ha karhi ku fambiwa ku ve ni leswaku Cristiano Ronaldo ka ntlawa wa wunharhu ka ntlangu wa wunharhu na ku a lunghiseliwa ntlangu wa wunharhu a ve a suka a matreni a suka a va a nga ha kumeki ka matreni lama ri karhi ma hambiwa ku va ku ta beliwa ku va ku ta tlangiwa mitlangu yimbirhi leyi ri karhi yi salile. Ya hi tlhelo ra mina Cristiano Ronaldo a nga yencanga swona hi ku i ntlawa wa rixaka ra tiko ra yena hikuva a sukile kambe hi nga ri a kombelile ku va a suka eswilo swin'wanyana. Manje ka wumbirhi a ni razao Cristiano Ronaldo loko a sukile ku hi mhaka munhu Jorge Jesus a nga mudzaberi wa ntlawa lowa wa rixaka ra Portugal a vale leswaku a vulavulile na Cristiano Ronaldo a ku va ka mitlangu leya mune a bela mitlangu yimbirhi hi a swi twisiseni kahle a ve a vulavula a mbala leswaku yena a vulavulile na Cristiano Ronaldo a ku va a bela mitlangu yimbirhi ka mitlangu ya mune leyi ri karhi yi vekisiwile. Right ke ntlawa ntlangu wa ku sungula ntlangu wa wumbirhi a belile Cristiano Ronaldo a ha tshamela yi a tshamela yini grati ke hi ku hlonipha a fanele a tshama ka xikwata xa Portugal ku za mitlangu leyi ya yena. Manje na n'wi byela swin'wanyani vatlangi lava mitlangu loyi Cristiano Ronaldo i mutlangi wa ndhuma i mutlangi wa nkulu ngopfu misava hinkwayo. Loko vadzaberi va selesinadoro va vitana vatlangi va ku fana ni lava teki va swi tiva swaku va va vitana ku va va ya tlanga a bola a vule kahle Jorge Jesus ja ku na ha ri a na sam ku ni ntlangu va nga ya va ya bela handle ku kumeka na magidi manharhu ni ntlhanu ya vanhu va karhi va hlalela siku leri na mi nga mi petanga Cristiano Ronaldo a siku leri a nga peta Cristiano Ronaldo a xitadi hinkwaxo xi ve xi tala ka vambala swaku swi vala swaku a ni risima a mitlangu lowu mitlangu lowu a mitlangi lweyi i wa hambana ni van'wanyani vatlangi lava va belaka bola i mitlangu wa nkulu ngopfu swinene so a va vitani va vatlangi va fanele ku va selesinadoro va swi tiva leswaku a mitlangu wa ku fana ni lowu ni lweyi i wa hambana ni vatlangi van'wana so Jorge Jesus a phazamile ngopfu swinene ngari a nga tanga a ta vulavula ka thelevhizini leswaku yena a khulumile na Cristiano Ronaldo ku va a bela a mitlangu yimbirhi mitlangu leyi ya yimbirhi yi nga sala a ha tshamela yini Cristiano Ronaldo a swi vonile leswaku swi fanele ku va ni famba ni famba hikuva a swi n'wi tsakisanga ngwa vitani a mitlangi wa ku fana na Cristiano Ronaldo para u ta ta mi belisa a mitlangu yimbirhi ka mune wa mitlangu yi nga kona u tlhela u n'wi byela ngari a nga n'wi byelanga Jorge Jesus a byela Cristiano Ronaldo ngari a mi vitanile swi ri ka mbilu ya yehe leswaku a ta mi belisa mitlangu yimbirhi a nga mi byeli manje a mi byelile Cristiano Ronaldo loko a swi vonile leswaku se a belile mitlangu yimbirhi leyi va nga yi bala a yo lava ku muka kaya a famba titirhela swa yena ya phazamile hi ku hi xihlonipho ne ka ntlawa wa rixaka ra le kaya ka yena a ku va a suka na swi nga se hela mitlangu manje.

va yingisela ku rhandzeka kunene hi le ka minkama ya ku hetelela ya xiyenge lexi a ta mitlangu ya ku tiyisa miri kusukela ka torzi yora xi 30 minutes hi ta yi gemeta loko yi ba nsimbi ya zoitora xa ka ha salanga nkamaru nyingi ko sala ntsena xiphemu xa 11 minutes ku va yi ba nsimbi ya zoitora xikutani hi nge hi tlheleli ka mabulu lawa ya kusa hi nga ma tlata hi ta ma lavela siku rin'wana kusa namuntlha loko ha lava ku tlhela hi nghena ka wona hi nga ma tlata kutani ku saleni kama ngopfu wutsongo ri wutsongo kambe rhandza ku khensa ka wena mingisiti u longolokeke na hina ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hambiloko hi nga koki ngopfu velocidad kambe u twa leswaku kunene hi le ka mitlangu ya ku tiyisa miri.

0: kulanzela vindi 2 horas itakutisela amahungu ichitswa ndzakulahu zvitiviso zvakuhambanambana vindi 2 horas ni 20 minutes ikunyika alongoloko matimu yasiko ndzakulahu hinyikana tisimu takuhambanambana kala loko switaku 23 horas tabika hora hinyikana kambe tisimu tinganingani bulisana kala loko switaku May ya noit xikati hitovala amitirho hi chitswa a ka usiku lejiga nyamukla a wu pangalate gagizu gai fraime masitela kasi a ka michini ku na hina kulori wa ntirho i deral dominat hi na lavambirhi mi xivela usiku ginene ga ku tala hi mathomo ni makatekwa humula hi swinene mwingiseti wa ku rhandzeka na wu tivaku leswaku mandziko i siku ga mitirho na yi nga siya kule swa leswi ukuma a tihlokomhaka ta mahungu lawa mato ya moyeni loko swi ta ku 22 hora ximakunu rhamba swa leswi a ina kulori wa ntirho Avelino Antonio
1: helo sile na kulori Fry Masitela helo sile murhandzwa mwengiseti ma 22 hora xitamba leswaku vanhu va kala ku va nga tiviwi ku hi va mani hi vona va yileko va hisa 10 wa mimiti ya ka Masava district ya Zavala dzongeni ka provhinsia ya Inyambana swigelo u ta swi kuma ku fambeni ka mahungu ya hina hi ma 22 hora xi aka wa timuza kosta tsolo wu chindzilwi hi 5 ni 3 swigolo ka 1 asoti leyi hi ntlawa wa exfa wa lebowani ka nhlakano wa segunda jornada ya pole ama barons mail mabi wa xinavane a dv ila ya ichana na bebe lero akamusambola ihloko tsena hi ma 22 zitauya tansa lawa ni mun'wani mahungu ya provincia ya Inyambane kala leyi mwengiseti tshavana
0: mongile ina glory a Valeno Antoni kunene tave kota kula ka wena simama hi demba ndleve kala xikhati lexi u tanga huya hi 22 horas kasi ku ta nyika a xaxameto wa mahungu kutani wa tihlokomhaka ta mahungu lawa wu bikileko a ka wena u kumekaku khata ni nyama na swi nga fambi ku lulama a ku xiva ka hina hi ku ve u kalamuka u chukwata u swi kota kuma mintirho ya wena leyi jumanisiku yi nyimileko hikwalaho ka ku ve na u tsandzeka ka wena muyingiseti u kumekaku le xikhati lomu makhurisini hikwalaho ka swikarhato khwatsikhwatsi bya ku siyiwa hi maxaka vanghana vaakelani a Radio Mozambique yi na wena ka usikuleki ya ku singata ya nawuluta a woko kasi ya ku khoma a xikatla wena loyi u yendzeleku wa provhinsi ya Inyambane swa leswi na u karhi u yingisa mitirho ya Radio Mozambique hi ku e hoyahoyani wena u hizwaku lomu muveni wa wena na hi lomu ku fambeni ku yendzeni hi ku xivela a liyenzo yinene famba khwatsi u wona mafambelo manene lomu switaratwini u nga tsutsumisi ngopfu loko u wona swa ku u karhele lavetela u ndhawu veka movha u humula u ta simama loko ku karhala ku rhenga loko u rhongo na wu gi n'walala hikuva loko ku ha stasina zwi ta gohe khudzela kutsongwana u luza dressan bas zwi onhekile a hi maheni ku munhu mun'we a tinyiketela ka ndzima leyi a provhinsia yi nga ka yona ya ku tshinya xikarhato xa tinghozi ta mimovha hi gona bulo swa leswi gilandzelaku laha ka longoloko laha madoteni longoloko wu rhangeliwaku hina kulori wa ntirho a rimendu masingi yingisela swa leswi hi ku xuvela kambe wu yingisa hi tiginani mikise

0: Kuvuga.
1: Ibungeli Luis Batista nanzita kumina nzi Armindo Masinge kota nzita kuka siku liganye mukha ndamu hengeletela longo lokulou kota nzulule kukambe kupinda Luis Batista ye nangalika mchina hechaele kulisimulile swaitu loko aku nyota badzimova le hiyo nakha kumhaka hita kuna inye mukha hewatsuka hibulili hiyo naka melongo loku leya masiko nzako makuno atimangu tikhala tiuya tita woneka makuno hi wona ku chikwana hi weta ala kanyisana ku ku atsima tsima ya longolo ku lowu wa la madoteni ku bulisana hinyika na manu kasi havi lava hi hanya ku khwatse hi vi vanhu hi tirisa umunhu leso kasi hanya khwatse ni vanwanani vanhu la mugangeni a madota mina matiswe machikele nyamuka kane kuzwa kuhisa maxi machikela hambe ni zvivula vula leta kuna zvina maxi machikela nyamuka mara kuta mata sia aumboni gads hekwala ka hlokumhaka leya timhangu ta mimova madota kota tolo vetu he legage zuka chinona magitiva hekal he messias manuel hoya hoya
2: bongile akuvala hamina ndzilosiwa karlo wa nusiku ndzilosela mama maria suzana mama na Luiza Nicolau ndzilosela ba masingi na baba ba batisha anga mukhome khomwa michini ni woke va yingisela va hizwako aka malwana usiku hinge u yingisa ti ginene la radi musambeki
1: sibongile singala cut
3: na lava akunene what is we makune uile kwala niji mako yoruruliswa eta mala eta ora minzilo nemukoni mavula Emaga ya kukufa. Ambela swaito anga hembani.
1: Anga hembani.
3: Losa wa kokwane, losa papa Mesia Maria Suzana.
2: Bongile.
3: Papa Luis. Yego ayeni.
1: Hezon, hebongile Luis na Nicolau, hunga na uhi losel hakunene atumakuta mofa ta karatisa. Hita amukela feliswe ku losela ka Maria Suzana. Gipeli.
4: Gipelile hilo setela vengiseti hilo setela avatiri wa radio Msambiki kuve vakhanganyisile a 50 eyo kunga tlhano wa malembe ni gingo wa malembe hila ku losa vagonzise kuve hi dia dozi vala ku tlangela vala ku hlakanela vala ku tsakela siku gadu ga dia dozi i hoti ya hina le va radio vagonzise makuno hilo setela vengiseti ndzanzi losa Ve unga swiyeli kule kwa uchinzo ndilo sa moderator wa
1: la
4: kusuhani ikono ya kusiyela leko hiku loko zwingalulami la kusuhani la kaya ani leko lunga ta zwilulamisa
1: hezwa
4: entao ndilo sala moderator wa hina ndilo sala papa Mesia ndiko hoya hoya masiku na inga wona
2: bongile
4: mama Maria mama Luis
5: mama dala la konzichikulani
2: tekela kumalisa tekela kumalisa uti khano wa malembe ni gingwe khano wa malembe
4: khano wa makhumi a
2: uti khano wa malembe khano wa hila
4: khano hezwo
1: khano wa makhumi
2: ni gingwe
4: gingwe
2: eta balisa te balisa hekwa sili
1: lo famba lo himasa vele
4: Então, cano a macumi, ninguém o amalembe, vanga canga nisa varad. Na hila com losela cambe bagunzizi, vata canga isso é dia dois.
1: Isso é. Loco, hima hila motivação le, hinga sulu mugunzizi, kota ku hivula bulu. Gahina nyamunka lisimule inga chaiwala ha swaitu matsuva kambe zala kanyaku a 25 de setembro lembele giga 2026 yima hekele lomu akuwa hombe tikweni nga Msambiki uma hekele lomu kaya a inyambani la dropeni kwa la hey nzuni maona wana madotani nzuni maona wana la pambeni la haka radu Msambiki la makunu hikuwa laka ukulungilu waloku ka sikule gama socho kungave kukulisiwa madoda yukare agimwe dota hele gigiti vako ukwa zolungela kama inga chale simula swaitu swaitu
5: idot
1: ichiliwilu kama buku ya fumo
2: anyi kwa zihiwa
1: hiungana atisimule ti ayembelela yako titisa kuchicha kama pimisela ni mahanyela ya batsambi velu mtikweni gahini makono hile zo zinga chukiwa ako ee waringana ku himu tsala muka mabuku ya fumu himu nyika zvihiwa zitarange hemani kutsoka nikakona haba message reconhecimento lelo kuba ulile abaputukezi akukhuza amunhu ukara na fileko hitirilo wanga uma muzvuni silikuyini amfumulo wa musambiki leswo mahela kumahela swaito
2: ndzibongile ba masenge hiku ranga mina onzenye ka unda ulege gaku lwela kufakazela timhaka leti hitionileko la hamugangeni o la hapayeleni ya hina zwivula ku leswa ku kufakazelwe swaito hisikule ga masochwa kuva yenawo imahilechiro anzeni ka usochwa hintiro wakwe kota leswi a zwimahileko hambi yena anga kala ku vekiwa khota musochwa maxika ntlawalo wa usochwa vaziva tuka ku akutsika hi masochwa kuna ni munwani yenawo afanele ku kuma chihiwa lechi anzeni ka ntirho wakwe hi leswi zwimahileko ku gondzisa vanhu va tikulike nga ka gona hi gonselele yin'wana ya ku nyimbelela ni ku xungetano hi leswi swonke leswi a swi tiveleko hi vutlhari gakwe endao va mu vekile na wona wo ka buku gabye leswaku yenawo a ve munhu loyi a cukisekaka leswaku impela i n'wana wa tikulike ka hina a fanele ku va a amukela chihiwa lexi hambileswaku yena xa i hundzile maxa chihiwa xi kona a ku tsaliwa laha bukwini ku kona ku amukelile mun'we wa xaka ku nga va n'wana ku nga va xaka leyi nga laha kusuhani kasi ku va yenawo a tlakuseka ka tikule ka hina kota dota ka tiku ka hina
1: hi swona singala kati Luisa Nicolau a chihiwa lexi a ku kakusiwa loko ka swaito muzvoni silekuini muchayiwa hina luzileko kani leswi nasileko a zwirokiso
3: zva bongeka leswi nga mahaka hi 25 uvona ku hina a chima leswi ndzi nga ni tanga le madala fambe mina nge nharhu a ndzi se ku zwi vona leswi nga voneka hi 25 kasi hakunene a ku pimisa loko a mfumo u nga pimisa wa tela kuta lunghela na hina akuve hi khumbula a dota leji gahombi leji ga swaito hakunene zwi wonile ingene eka xitori ya Mosambiki a ta gonziwa kota munhu lweyi a tirileko zvo kari ka tiku gokari ginga liga yena a ndzi la kula ku a swi simame leswo hi nga beni makake loko wa ha tsopeta ni loko u fambile biwa makake i yo biwa makake zveleo
1: hi swona Maria Susana u fakazileke nga mahelwa swaito kota eroi musambikano hita uchai
4: acha sangula ndzibonga amufumo lo unganyeka lisima adoropa ganyambana anku wa kukhanganyisa amalembe amasocho ya hina utauta kumekela lo mudoropeni mina chima ndziri reformara hi 2013 andzi se suka hele kaya ndzita nengela nchumu majedi avintsingo bona kola have needed the independence
1: as a fan
4: makuno hibonga akunyikwa alisima amuchai wa hina kani lezwe yena hambi chikhatile changa hanyi iwanyikwa lisima
1: hezwa
4: lezwe vasimama kumunyika lisima ya ntiro loko anga tira hikuva wa gonzisa hina honke hoti mahati mbebe yena swaiti wa higunsa zvinene
1: hezwona swaiti wa higunsa zvinene hikwalaho ha fumo unga ku ichukwana ku anghena aka buku ka madota inghinile ka mabuku ka buku ka madota hi vulavula hi ma heroes musambikanos hi ta uchai wa gunzisa a yinwe ka lisimu hi leyi nga chai ku sakuleni ka longoloko wa hina laha ndzo chami mofa hikuva vachembele hambi va zvona ku munhu gaya a ya laha wo kandzihela makuno swaiti angu icho wana ndzi tshamela leno kaya hiku ndzi nga famba ndzi kumana naswo ndzi chayisiwa kumbe mina ndzi hagilava makunu hi leyi hloko mhaka nyamukha hi tile ku nayo hi taku nayo a timhangu ta mimovha hi wa tshuka hi vulawulele hi tona la ka nongolo kani leswi ta ha tsimamisa ka mavhiki ma hundzileko hweti ya leyi ya tolweni leyi ya tolo ku ve ku oneka akwa makumambirhi ni munhu wa mihefemulo hi khati ginwe ichinzeka imphela chinjikela ku hile chikoleni vachembele vagonza ku kona swikala ku zwinga ngheni khwati muka ti hloko ta vachembele lava gondzisiwa ku nikutani hi ye muchembelo a kala ku anga la ku lanisa leswi anga gondzisiwa na zwitiva Maria Susana kota wona nga ve u gumesa ku vulavula na u sangula hi wena ka tirilo
4: Mina ndzi nga ta vula ko ndzi nga nyika nandzu a vagondzisi. Lava vagondzisiwaka hi vona va kalaka va nga lavi ku landza a nawu wa leswi va gondzisiweke. Hikuva loko va hi vambirhi vanharhu va lava ku palisana, a ku mina ndzi lava ku rhanga ndzi ya ndzi ya teka a vanhu lavaya. Ku ve leswiyani u mahaku leswo tsutsuma leswiya wu ti vangela mhangu. Ku ve na mhangu leyi swi va swi kota ku u riza lavaya na wena u famba. U ta ganya yini hikuva leswi u nga swi lava u nga ta ha swi kuma. U famba a ku mbeta ku u nga ta ha wu ya kambe. Makunu hina hi walava leswaku a va chimbile. Va zwa a magezi lawa hi vulavulaka siku ni siku, a vayimbeleli va vulavulaka, kasi ku ve hi pona aka timhangu. A mhangu hi mhangu yi nga kumeka. Mana u swi vona ku maje a nga mahangi ha womu. Zwilo hikuva mhangu ya kumeka hi na yi wa
1: ku. A yi lunghiseliwi.
4: A yi lunghiseliwi.
1: A ku nyilwi ndzandza mahamhangu. Swa kala ku swi leswo.
4: Maje leswi swi mahisiwaka swona. Vo maha womu va kulana laha ku ka makhele va kula. N'wina mi nga lomu moveni mu ya hi ku tlula mu ku nyanya.
1: Mati hi mani hekla mutlangu
4: wu ya. A va nyiki hlonipho ka leswi va nga gondziswa. A va nyiki hlonipho ka vanhu lava va va tekaka va va yisa lomu va nga kombela ku ya kona. Makunene hi lava ku ve mu yingisa a timhaka ta vayimbi, mu yingisa a timhaka ta lava va layaka a mitirho leyi yi feleke ku ve hi hanya khwatsi ka yona.
1: Lose Nikolao, Maria Susana a te mhaka leyi ya timhangu ta mimovha. Yi vangiwa kutani ku a yi longiwi munhu a nga longi ku ndzandza mahandza va nga mhangu kani leswi a khandzakanyo kutani a kumaheka ka tona timhangu leti ka khandzakanya hi tamu u nga vula yini hi mhaka leyi
3: a mhaka leyi yi vindzile leyi masi mina ndzi nga vula leswaku mapimo a mapimo ya munhu hi wona lawa ma mahaku ku a mova u famba leswi munhu a swi lavaka hi ku lexiya cilo xi nga cigya xi nga mayiwa hi mufana ni parata loko gela u nga yi hlazi yo ya tshama kwalaya ni wo mova kambe ni wo mota ha ku wona masikwana lawa loko hi mimota swi fanyana swo ya ku gigiriteka leswaku siku ni siku tengi xi file hambi swimbirhi swinharhu a swi vanhu na swa vanhu hikwalaho ka ku kala va nga lave ku landza nawu hi nga ta wula ku hi le va gondzileku kona buriki le va gondzileku kona a yi wona mimovha leyi va gondzisaka kwalomu madorobeni u tsuku u wona na u tsutsuma a hi wu woni na u tsutsuma maxi a kona yena munhu luya wo gondzisiwa hi nga wona ngo jata la ka luya wo gondzisiwa a ya ku kala vatho ka wun'wanyana a ku mateketi majuwani a hi nga ta wu va nyika nandzu maxi a hi kombela hina leswaku tivani leswi a wu tomaji kona lomu ndzaveni hambi lomu ka gaveta le kaya u nga veka u ku loko ndzi famba ndzi ya siya leki ndzi ta wu endla teka leki ku hava loko ndzi u famba u fambile hi nga wona leswi u lovisile ku ni lavaya a nga sukela xin'wana xikhati a ya mabajini xin'wana xikhati a ya marilweni a kha a ri zalangula ha yena a ya timeka a hamuyela luya a nga swi chikela hi fi makuni hi nga vangeni marilo lomitini hi nga wona a 24 wa vanhu va nga kunguri voke
1: a nga kananga ku a nga a fela xipitali
3: a nga va nomphela kwalaya makunu byi wulakuwula ku yini a hi cinceni va makwerhu a hi cinceni wa wona mina ndzi wala ku kombela swin'wanyana a mimovha hambi leyi ya tixapa hambi mimota a hi nga n'wina venyi va mimovha leyi venyi va mixapa leyi a hi nga cinceni a yi patseleni a yi nga thola ni vavasati a yi nga thola ni vavasati
1: vamava
3: vaxofero vamava cobrador a mimota kambe va nga fambisa vavasati a hi wuli ku loko va ta fambisa vavasati va nga ta diba hayi a hi swona hi wulaka u ta mhangu ya ku daya vanhu hi ku a wu maxi ku ni leswo swi longela hi ku leswi wena u sukaku hi sinkora laha kwalaha siwu kwalaha u ya chikela mabodo hi novhora u yo fambisa kwini lexi u no fambisa kwini makona hi kombela leswaku pimela ni mikama hi nawu wa yona u suka loko u kule ni ya programa hi desor suka hi mixiya yinene bene u famba a khwasi u ta chikela lava u nga va beleka u ta va chiketa amashaka yavona vatatsaka inga wona leni loko hi lava vindu kwato na yena uga wa jovero afile vata uti samane niku zwila
1: akona uti
3: anga kona
4: kunga zwile zwinzi nga hula ndzi ku hamba loko kunzola ku laya lavaya wena uta famba
1: kwa kufakaza ka kona
3: na wena uta mayini uta famba
1: ba mesias mhaka leyi ya timhangu ta mimovha kwale ucopi ka n'wina leni ya vanhu vamphela swini swi nga wuliwaka
2: a xikarhalo xo kona laha ka timhangu ta mimovha man'wani mandhawu ku nga va swo switarato na swona ku ka byi nga tshamekangi khwatsi hi cin'we xa kona ximhaka ku timhangu ti kumeka a xa vumbirhi na hina vanhu a hi yingisi loko hi byeliwa ku basopisiwa leswaku hi tiwonela ndzi le ha ekale mina ndzi famba hi movha a ku na munhu wo tata ndzi gonisa nyamuki ya ku hungula ku tsutsuma langusa bya ku karhikarhikarhi ku se mina ndza tiva entawu loko byi ya bya ku humelela a ku tiva loko u ya ku lahlekile i vanhu lava mbombaka i vanhu lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku tiwona mina ndzi tlharihile nguvhu laha ka nghongwana a gin'wani khati ka leloko na ndza ha gondza a xikola xa ku fambisa mimovha ndzi wa ni thomo hikuva ndzi wa rhangi hi ku byi gondza ku fambisa mimovha na ndzi nga se na kuma a khati ja a varhangeli va laha ka ku fambisa va ndzi rhuma ku famba teka movha ta ndzi teka mina kaya entawu ndzi tsutsuma ndzi ya ndzi ya teka movha ntirhweni ndzi mu landza kaya ndzi ya ndzi ya mu teka para a ta ta nghena laha ntirhweni a kota ku hi gondzisa ku fambisa movha ja loko ndzi ta ndzi vuya naye ndza fambisa ndza tsutsumisa movha ku leki khati leki hi kona ku tsutsumisa movha u ta tsutsumisa movha na hi wece levi nyamukhe laha wa ha gondza loko hi na mina u nga tsutsumisi movha hikuva u nga ndzi mbeta xibongo u gona ni movha wa vambi wa mfumo enta wena famba kutsongwana kutsongwana ukanzo ku gondzisa movha entawu hi ta chikela entawu ndzi fambisa sweswi a byi lavisaku byona yena kala ndzi ya ndza mu chiketisa a komponi yakwe levi ya na ndzimali na ndzi vula leswaku kuna ni fanele ku wena loko hi gondzisiwa ni ku kawukiwa hi nga hi ku kepere a tindleve hi yingisa leswi mugondzisi a byi lavaka kasi hi fela ku mahayini hi fela ku chikela hi xikhati lexi fanelaka maxi nakona u na ndzi gondza byo karhi hikuva a ku gijima ni movha a byi wuli ku ndzi pasile ngopfu movha leswiya ndzo maha mina ndzi ku a byi vona ku ndza byi kota ku fambisa movha maxi na ku nga hi byona ku na ni fanele ku va ndzi fambisa hi fambela leki ki lavekaka laha ka nawu hina vanhu ha kawukiwe u nga fambisi u nga tsutsumi mahisa levi mahisa levi loko ndzi ya ndzi hambana nayo ndzi ku a ndzi byela yini si mina ndza swi kota ku fambisa movha kale ngopfu na ndzi fambisa movha i chukwana ku ndzi gijima pura ndzi hakela ndzi chikela kota muulu wa mamani Luiza Nikolao a nge i chukwana vavasati na vonawu va nghena ndzimeni ya ku fambisa mimovha ina a vavasati va na ni hlanake ra ku va va fambisa mimovha hikuva loko a fambisa movha a nga konti yena yece basi a konta yena ni vana le kaya a ku loko ndzo gijima nguvhu a vana va mina va ta sala va hlupheka entawu hi lahaya a fambisaka wa vhumela ku a celwa nyana kutsongwane a ku nyika wena ndlela ku va u hundza u famba na leswaku a wu na fanele ku va u hundza ku wa hi yena nga yini fanele ku rhanga hi ya a hundza maxikulo ya leswaku yena a fambisa movha na baso va lava nga le kaya a baso va lava nga na vulomovheni a lebya chukwata ku va ndzi celwa nyana kutsongwane maxi ndzi nyika a xikhati xa ku vana va mina va swi twa ku vana ni mamani kasi hina vavanuna loko wo za u nghenela ka nghongwana a wa ha la ku cuvaka kutani vana kutani muti wa wena
1: u
2: cuka ka wena khati basi endawu hi lebyi hi mahaka leswaku hi heta vanhu ku tala ka vona maxi na helwe leswaku a xi hakela ndzi nga natswo a xi sizi nchumu hikuva hambiloko ndzi ya ndzi chika ndzi nyima ku exi u wa tsutsumela yini ndzi nga ta swi tiva ndzi wa tsutsumela yini so ndzi wa tsutsumela basi ku tsakisiwa hi ku fambisa movha ni leswi movha u pfumelisaka byona ku tsutsuma basi maxi a tshinyaka kona loko ndzi wa tsutsumela yini a ndzi swi tivi
1: wa tshuka u wona man'wani masiku hina hi khelela ka mixapa hambi ni ku landzela movha ndzi lomu ka movha wa mina na ndzeni xapa ni ta wona xapa na wo ndzi hundza hi xihatla uzi u kama u ta ku seke
3: laha hambeni
1: u wa tsutsumela yini ku veni wa swi tiva ku wa nyima swi siva nga mhangu loko ndzi mabrik ya mi ma nga
2: tiyangi
1: hi si fingani
2: xa kota leswi a mfumo unge laha ka nawu loko u ba hisano ndzhaku wena u ta ku ta ba laha hisano ndzhaku u na ni nandzu maxi na ku nandzu u na ni loyi a nga ta ta tsema priroridade a ta ta nyima phambeni ka mina xa a bya ha cukisiwa
1: bya ha cukisiwa makunu timhangu ta mimovha madoda mina timahekaku ku na ni xin'wana laha ka timhangu ta mimovha kwalaha hi nga ndzi ku a va rhumeli mina radomsambiki yi va rhumeli mina ndzi yaleyo yaha khomela magezo la he utisela la hayani ku zwa zwa tsuka zwiko mahava ku eh awutshamuleke ga khanza kanya ati mhangu ta mimova abantu va luza utomi kulaveka ku kuma hiwa miphahlo yo kare ndisi alakanya khati gengwe le murombeni matsuba almore administrator Francisco Almore asinto tsemba kuma mamala manzi mamala kanya la murombeni a zwibomba zwinyinge a zwipela lo mujongwe laya la kursamento laya ka kuya ka mukhambe bodin a zwipela ngo zwibomba laya matsuba administrator almore kwa kuma hiwa miphahlo kutaniwa madoda mativako kuma hatiro lowo kalani nyamukhale swa akusima heka mhango ya mova hezwili kamanyisa kambe leku nga tovela ku khandza kanya ku maheka ti mhango ta mova nakona ku vitani wili madoda matativa ku mahatiro lowa nga ma kani zwi hambana ku hi la murumela a swi sezwa la jima malembe le kamanyisa zwi mahiwili kani leswi a ti mhango ta hasi mamisa ku nakona u la ham u chope hi vazwili va vula leswi hi kula ku kuma wa mphahlo la kukona ku ngana kweni chokari chifamelana ku ni lavo va file ku kama lembe ya tolo kwa laka mugangolo va vanga ku timhango ti khandza kanye ka u tshami go kari ku maheka dziranga hi wena Louisa nyamukha dziranga ha wena ka tshihutisi leti nyamukha xta mali
0: kuza u ba hi tshilongo nyamukha
1: va ku khomiseni se
4: nyamukha kasi va xitiva xilongo
1: ku nzima besede alfabetisa sawa
2: Ba masenge hina a zwinwane zwilo ho ti lavela mhangu ha hoje he ku hiti wona na hiti vanguvo ku hundza vanwana mash anawo inawo avakale hinga ta vahundza ha chumu hina hambe hiti wona leswaku ha tiva nguvu hi gonzile nguvu vona va gonzangi mash kula leswi va byi tiva ku vona lava nga gonzangi byi kula ku mina loyi ndzi gonzileke leswi swi nga nawu swi na ni fanele ku va swi landziwa kota nawu hi ku yini leve ndzi vulisaku leswi hikuva a ku tala ka zwilo loko u swi wona na swimahi wa van'wana u lovo ka va nga tivi wo tiva hi mina ndzi kalangu ndzi nga swi landzi ku va ndzi byimaha loko vona va byi cuka va swi vona ku swi na ni mfanelo a byi luzi nchumu ku nyima akamanyana wa wutsongwani u nga ingisa leswi va swi wulaku ra ku fela ku vona ku sweswi va swi wulaku swi ta maha sweswo o swi nga ta maha entawu loko va ku byeka ku laha n'wana nga laha ku fanele ku va maha leswi na leswi na leswi hi ku va vona xa va hundzile hi kona va swi hanyile byo tala leswi mina ndzi kalaku ndzi nga se na byi hanya hambi ni ku swi tiva ende ku na ni fanele ku va u nyima kutsongwana u yingisa u landza leswi va byi lavaka rakukasi ku kota ku huluxa a rengu lowu ku talaka wona u ku landzaku hi le ndzhaku
1: swi ku u nga khetekelaku Maria Suzana hikwalaho ka nhlokomhaka ka xihutiso lexi nga xi veka xa ku a madoda ya tolo ma la ku riliwa hi le wona ma vangisaku mhangu leyi laha a wu tshamuleki ku khandzakanya ku huwelela timhangu
4: mina ndzi ta vula ku a wu tivi leki hi nga naku a gi pali wu tivi leki gi nga ni vakali va hina loko hi nga landzi a wu dota ga vatswali va hina byo tala u ngo yoyoyoyo maha a swilo swa hombe hi ku u no teka a swiyelwana basi ya ku cha cha cha cha laha yo nga ya veka a madoda ya wena ma ku nu na matswali ni maxaka vonke ma ku nu leswi a wu lava ku papa Mesias a nga hembi byi ci kona lexi hina hi titema ta hina hi nge a hi swa nchumu hambiloko woyo uyo ya ku bu lahaya na ku ya a wu wuli hi mbilu
1: yona
4: a swi vuni nchumu ma ku no hina a chikale ku lava ku hi xi landza hi zwa a minayo ya madoda ya hina laha ma fileko hi landza leswi ya va nga swi landza kasi ku a wutomi ka hina gifamba kwazi uona kola haya ni ko rizeka vanhu majiva mahilina uluya ana uluya au mahiwa ngi
1: awufamba ngelingela
4: ngelingela tinene lo mutinga famba hetingela tinene ro hate kape
1: akuna chomo a chikarato chinwana mukati mhangata mmova ndzi wazwele dokodela wale chikuke aku chikona chifalunga chimahiwa kasi ka hundzulo wa timhangu ta mimovha aku tala ka lava tshovekela ku marambu ya minenge ni mawoko kutani u pandzikela tihloko hi lava va kumana ku timhangu ta swithuthuthu a chikuki hi nga mahisa kwini ku a mhangu ya swithuthuthu na yonawu lomu marhweni yi hunguka ku i vulavulele hi ku bayiseka ku eyi vo tala va nga laha ortopediala swithuthuthu swi dibaku swi tshoveletela marhambu ya vanhu van'wani va fanyana kota ku swi vonaku va fanyana va nga lomu ka swithuthuthu u kuma xithuthuthu xi pakele vanhu vanharhu munhu wa vanhu a tlhela xi tsutsumisa ku hundzisa mpimo hi nga hundzulisa ku yini zwini a mfumo wu fanele ku kuma hala ho bula ho nyikana amano ya ku hi nga swi kotisa ku yini a ku hunguta xikarhati lexi xa timhangu ta swithuthuthu lomu marhweni kutani xithuthuthu xi nga tiya tichaya ni movha kutani ni sinya kutani xiumbulukela yeumbulukela kwalaha ni xithuthuthu xa ndzi ti haxila madoteni ti gondzeni tihlolo ta mina leti
4: wena wo rhandza ku nyiketa vanghana
1: leti louisa hi nga tigondza tihlolo hi leti ndzi ti wavalisile laha ti tiwava tichokisi hi nga tigondza ti hlamusela yini
3: eka mahungu ya swithuthuthu mina a ndzi nga ta vula ku a mfumo wu ni ni xo mahalawo hi ku lexi lavekaka ku ximaheka hi mina munhu
1: minandzi
3: fambisaka xithuthuthu na mina ndzi nga tekiwa exo xithuthuthu lexi leti hi ngo suka hi laha ndzaku ndzi beleke u ndzi heleketa botini a tekela ku magwala vaxa hikwala a suka mapangileni tindleve i nto mina lahayani loko ndzi wo swi kota ku ndzi na ha chikela ni le ka xeta ndzi ku hi nga nyima nyima
1: okay
3: ndzi chisi a no a hi xilungu leswi kota va ni vokela va ya va xitixila tichandila va se hatano xagamo xo ndzi fa ndzi ku nada u lava ku ndzi chiketisa tilweni na xi nga se xikaxikati kota ni ta famba ka jesu laha leswi u fambisaku byana u nga ta ndzi chiketa leyi u munhu enda hina vanhu hina hokeni hina hi felaku ku nga hilwa ni mhaka leyi ni vanana va hina lavaya a ku popiwa wa vona ku mina siku gin'wani ndzi timahili phoyisa ga lavaya va kamarari ndzi ya tshama parasa a ndzi hembi koko zizi kwalaya vona va tina ku madala lweyi kuve mina je kona jo karhi ndzi lava ku xi wona wa wona a ku loko ku hi lahaya parasa va yona farmasi ya leyi nga la va kona lava xavisaka swilo lahaya ku a va kobradori ni lavaya va ku fambisa timimota liyani lava mimota va jika lahayani ka kwale xera leyi nga laya vanwa swivochongo
1: alaha ndzhaku lahayandzhaku
3: a va kobradori va jika va ku va ya va ya nwa a ku va wona mina va ya ku siyelisana a kama va nga vuya ndzi mu vitana loyi a nga salela ndzhaku loyi a nga rhanga hi loyi a nga tlhombeki xipotrini lahalaha ka phakete kasi wena wo ya kwihi e a madala leyi ndzi ku xa loko ndzi madala na poti ndzi ku
1: angulindzi
3: nga ku anguli mina wena hi wena muzaya wena siseki mina bya hesa uyaleni sa hayi fambi a vitaniwa hi munghana wa kona endhawu leyi mina ndzi la kula ku a ku lahayani a mfumo hakunene meji maheta va kuma vanhu vo va holeriwa hi mfumo hi ku na va ya va ya gada mapimo ya munhu no we fasile a swi lula leswo yini ku a vanhu vo tidrogara ha voce vanhu mabyala va mayini ma i laha tirhweni
1: wa pakela vanhu
3: xa laveka maxi va wona lavaya va lavaya va ngo va xitiroyi lavaya lavaveni va kona lavaya talivhexi lavaya hi vona va nga hi pfunako kulavaya. Vangena ngena vako navo lavaya. Loko azo azwala amasema yokari brika jala gogo le ginu wako gini masema. Amunyimise nganye. Yikuvona vazviti vako. Ja. Zisuka mina hilaya. Ziyalaya stroy. Ziya kupapa yenzi ndakuma papa wa mungu zingadawula vitu gako. Luka tsuka yevuzalongo lokuita zviti vako ako aula mina. Azingadamukula. Sokuba mpapa wako yenzi. Hey. Avana na lava wena lava wena leswa mahu.
6: Ava ko brador ni machembela.
3: Vonwa jala. Lava yavanwana vajikiri vaivaya nwasiniya friend ya farmasa. Kwala kuchezwa kutungu vanongena lume. Lava nwanyani vaivanwa le kako I gamukana ni lishira liya. Majilo kuziva wonile aya wela vavanganwa le kalisha vakhela vayakhilala mimota. Lava ya loko vasuka haleni vayo uya vata vatangena lomuka mimova vavitanela vanhu. Enda E para jogar água lá joga na mamã lá joga em casa joga o talher. Ava no na mamã já até colhe que já guisa vivo ele leje. E dungo no que ele leje. Sabe? Ara que lá massa o ele joga em casa é na solução e de longo. Então é na mano ambela de magaleto.
6: Ambela. A camada não é ambela. Messias. Magezu ngamasia kukali shoko maga. Ya timango tamu mova patine shututu.
2: Nzibongile ba masingi amhaka inga kona uchikari cha humbe chinga kona hileji majaha kutala kawona gonza a mota lumu shiratuini lumu kufamba kumemova kutala kayona avanu lava famba ko lumu shiratuini lava chatuka ko ati ruwa vaya kungani kenu ye nanga sepasa kufamba hi mota maja alako mahama juvane pra kututumela kwa ruhala Luisa Nikolawu ayamuweka kakako Loko auya hisiniya alaku hima Giovanni atutsuma brike ifonelo hima Maria Susanna brike ateka Maria Susanna amuheleketa nanga se chikela siniya no wafonelo hemunwane munhu ala chi hakla cho mahazonke pra aganya ku vanhu lava vavambiri anga va lose hika maina otsongwane akutsutsuma lokuya anga hloniphi munhu lomungeleni anga hloniphi movha lomungeleni loko umukuma na hunza lomukungani memova ukhela wena unyima uhlama loko Mashe zvine azvimahako akufa anga kuone kota chumu laya awona mali ntsena kuya ayateka munhu ayamuchiketisa amukela mali aveka naku livia zvimutekela chikati chakuva ahaka atutuma ayaka dadhane chikati na chahiko ndau lebvi fanele yakuva vana na lava vazvitiva lebvako ayizvona vamahako loko vanga ina munhu lomu vayakuva veka loko vakuya vapalisana la kuukhela uhlamala kumashi mutsumela yini avatsumeli chumo opalesana ku kombikisa ku amota wa mina watsuma nguvu ku humpala mungana loko va chika lomuko va kuma mhangu le phambene kutani ku mimova inga kone ihambonyene takana voti banza kwa lahaya vasala kwa lahaya lomu zvipitali ku tele nguvu lovo kutsweka mawoko minenge ni zvinwani zviro ni kufa kwa laho ndawo imhangu leyo kumunhu ni munhu ati baso pa zvitole zviko la ndzi fela ku kuma mali manje maisa ku yini pra ku matsiko mina maleha iyo fanela kama na amuna fanela ku ayiveka la kako nako azvigoko lebya va fanela ku bohalibya avana kama nazvo
6: hezwana ibongile baba Mesia zviko siya magezela yugumesa kama Maria Susanna naona kama na wehimai
4: mina ndzinga ta hula ro hunza lezvi vanga hula amadata kuloni tsana lezvako avanhu kula kuloko asuka hele kaya zvitwa ku mina ndzi ya tira ndzi ya taka vanhu lava va fele ku kunzi va yisa lomu va kombela ku kona na ndzi va fambisa khwatsi muhulu lo hambi loko amufumu wa tira so hina vanhu hina eka ku inga tiri tihloko ta hina hiku loko o a phoyisa gila loko o jika akufulare ataku ha wona ni makusika hi luya watsutsuma makuno a hiti gonzi sini avati gonzisi akutsika madwala ni mafole vaya vaya khoma tingo atingongwani ta mimova ni mimota hifeli kuve hi hanya khwatsi
6: hezwana hibongile madota ya mina Maria Susanna Luisa Nicolau zvimuna baba Messias Manuel hichikela laha magumu kalongoloko wasoganya munhla laha madoteni hitile kuita chuka nyana kutsongwani hile tifamile nako ni timhangu ta mimova ahe hunguleni kuchayela mimova hina ahe hunguleni kuchayela mimota hina kasi amhefemulo yalava hiva pakelako ya chikela lomu vashuvile kuchikela kona ndzi Armindo Masingi zvimwe na Luis Batista

0: ndzhaku ka lisimu la Rainy Evelyn Matsuva hi ta kuma swo leswi longoloko matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: 11 ka outubro wa lembe ni lembe kukulungelwa siku ga nhanyana hi chiyimu cha matiku wotlhe ya lahansi ka gambu. Siku ga nhanyana gigimilu hi lembe ga 2011 hi tlhanganu wa gumbanu wa matiko kutani kunu makungu kuhiya kusekela a timfanelo ta vanhanyana va matiko wotlhe ya lahansi ka gambu kumbeta a wu khinyavezi legi va taku va gihanya. Siku ga nhanyana gi wa ta ku lungeriwa hi kati ka ku sangula hi lembe ka 2012. Vanhanyana vo tala hi lava va kurimetiwaku leswaku vachada hi vatswali ni maxaka, kasi ku komba kuleswo swi bihile ku ve kumahiwa a chololoko lomu marhuweni ku yimbeleriwa tinsimu ku longesela a mabulu jokhe na swi fambelaku ni ku vulavula hi timfanelo ta vanhanyana. 25 wa malembe ndzhaku vavasati ni vavanuna hi lava va nga tshama hi lahansi ya Peking ka mutlhangano wa wumuni na ku hi kwarta conferencia mundiale ya tlhangano wa wumbano wa matiko kutani kunu na va dokadukisene hi laha ka ku vumela a timfanelo a wasati a nga natu. Masikwana lawa a nhanyana wa hloniphiwa ina hambileswo wa ta a rivakelwa hi lomu ka leswi ku nga fanele ku ve ku hlingelegakwe hi lomu ka ku hluvukisa a misava. Mitlhangano yi sekelaku a wasati yi vula leswaku a vavasati hi ku tala ka vona a va kumi mitirho leyi ya tshimatshima kutani switshamu ku fana ni vavanuna. Zwi vulavuliwa leswo siku ni siku. Nyamuntlha leswi mun'we ka 5 wa vanhanyana va tswala vana va nga se hlanganyisa a 15 ni malembe manharhu ku nga 18 anos. 40% wa vanhu va khomaku hi HIV vanhu vaxwa ku tala ka vona vanhanyana. Hi siku lomu misaveni 39,000 wa vanhanyana va sindzisiwa ku ya makatini na va luzaku wa xikola ku tala ka vona. Ku tala ka vanhanyana lomu misaveni a va tsaliweli ku gondza mabesedi. Timhaka leti ni tin'wani ti vangileku leswaku a siku legi a misava yi nyima yi ehleketa hi swikarhato swi hanyiwaku hi vanhanyana. Basi muyingiseti, ka matimu ya nyamuntlha hi te 11 ka outubro wa lembe ni lembe ku kulungeriwa a siku ga nhanyana hi chiyimu cha matiko wotlhe ya lahansi ka gambu. U kulungeriwa yi nga veki sangula hi lembe ga 2012 a siku legi na gigimiliweku hi lembe ga 2011 hi tlhangano wa wumbano wa matiko unu. A matimu lawa ma longiseriwi matlhela ma hengeletiwa hamina Americo Mukumba Machado Junior e Beca Ubasop Camchine.
1: Muzile Amatimu Yasiku.